0: Alako ngani la veni duelen pela ngani etelen kari kuvula Elvira Viegas mungwe kava imbele ba kuluke ba kulumuti kwenye Elvira Viegas lo ya ti pateke na ba imbele ba ngwani ba kulu vanduma sunene va imbele ke ati nsimule kambiweke a mu imbele nkulu Alexandre Langa lana va veke va munyika swanga xihiwa ku kokolela leswi i veke antiro lowu wa vuyimbeleri u yisiweke emahlweni a Alexandre Langa leswi chiwaka tributo a Alexandre Langa ya nkarhi na 5 horas na 33 minutos e kariwa 5 horas na 45 minutos tani ntolovento ke mwingset e ta ku fikisela matimu ya siku
1: sundela sinungani cha
0: na muntla 26 ka agosto ka 2026.

Intsini kasisi yihumeleleke Haiti intsini kasisi yihumeleleke kuva ku tsemerisiwa a unangalele dzankoka la daliku kare ku imba shishalanga ra tlhelela vetela tinjela ta ku va ira matobele va hi pangalata Matlhare hansi ke mo ngisethi ka leswi veke swi humelela hayi va nga yi ku rhandza ka hina ke ive mphazama na ku swi lexi tanira lava ya mahlweni ke xexelanga

kasi na ungesina famba shopo shopo le swaku tala vakuti vakuswaku ku humelela yini ke unga fambe sikisela swi talunga yana mahlweni ku va gongonza ke Outwiki livula bibele leswaku ku pfuleliwa ntsena loyi a gongonzaka yana mahlweni unga godola ale misho swinene matomo ni makateko leswi lavelaka ku khoka ka mindset wena ku landzeka namuntlha quarta-feira 26 ka agosto ka 2026 naka yama mahlweni ku va hi tsatsi ya mwingiseto wena ku rhandzeka ngopfungopfu loyi nga chayeli wa movha ke leswaku va fanele ku va a hlonipha hi ku hetelela a nawu wa xitarato ni ku va ke hi na swanga lava va vanhu va hanyaka i na mwingiseto i vanyingi lava mpela va swi navelile ku va va fikaka ka siku la ku nge helele wena u pfuki na vutomi khensa xikwembu a swo sweswo ke hikuva vanyati mali van'wana lava se va sukeleke a misava a wutomi a li xaviwi swi fana ni li rhandzu ke khensa xikwembu hi swona leswi ku mina ko ka swi rhalanganya hinkwaswo leswi ni hlanganaka na swona a ni na lexin'we lexi xi nga endleka ku va ni khensa xikwembu oho i mphazamunkulu hikuva u lweyi u pfukeke na wutomi mpela khensa xikwembu hi swo sweswo a switsongo leswi hi swinyingi 5:42 ku nga lkhale tava matimo ya siku londzo vota nakambe nkarhi lowu xikwembu xi ku nyikaka wona la misaveni ku va u phalalisa a li rhandzu u voniwa swa nga munhu loyi a wu sweni lakwe ku xiririkaka a li rhandzu u khumbukiwa hi leswinene ka u timphina na u nga phoqi nawu u ti dyela leswi swi tirheleke na matirhela ivi lamanene a swi tsakisi ku va i lava nkarhi wun'wana na wun'wana hi khumbukiwaka ha wu bihi ui hi le ku tsakeni hikuva manyana a nga kona loko o va kona la lweyi wa nkanu lweyi wa xitsukutswana

0: 5:44 swi pikinyana ku tsongo ku va henga yendliki ku va a unanga lebyi zwinga fiki a ugamu hi ta munyimisa na iko anyway ita tlhela va swinwe ku nga le calendar ku ka matimu ya siku ku va a swi ta sindzisa ku va hi mutsimerisa swi pikinyana ku tsongo hi ndlela leyi khoma tsolo na iko matlhari ya simu yingisele ku rhandzeka hayi swivona matirhelo ya hina lawa ku va hi banyana sharing hi kuma hi tsimerisa hayi swona leswo ku nga le khala ita tlhela ku kwehleta jayela la hina ke kuva uta hi bela angoma mpela hi tlhela hi tsaka ku ka mixulu wa wa unharo quarta feira 26 ka agosto ka 2026
1: tindambi ti yenge ti li ku twalana ka tinsuna
2: dlaya makhivi lawa ma hlengeletaka mati
1: ti vhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena
0: 5:45 minutos, chumeng setting kareki wa ku vai ku fixela matemo ya siku.
3: Matemo ya siku.
1: Vinseska agosto. Kukulungeliwa lisiko la shidoropa na shakisiko ashifunda ja zavala ashifunza nkulu inyambani. Shidoropa na shakisiko indawe alisima shunene kashienge shawienzi. Nakona shidoropa na shakisiko shini matimu makulu shunene eka unanga la timbila. Timbila tinga ni shiimu shalisima shunene leso hivulavule shiimu shamatiku yungkwa uya misava. Tani hilava vatlamuselaka vavula leswaku avitula ku kisiku lite kola ka yimbu wokari lowu nga chiwa leswaku xisiku xa mind ni maila leso xiputukezi swivula leswaku andzava lowu ucheliwaka mashalani lowu nga karhi ubika amigwalu ya ku hambana hambana leyi nga bindzuliwa nakona na yi tirhisiwa ku ve i endla vuputsu i nga byala likumekaka ka ndhawu liyana. Amigwalu leyi a yi va yi kombisiwa ka vaendzi lava va nga kumeka eka miganga liyana hikola ka ku veni va endzela ndhawu liyana. A xidoropani xa kisiku i xin'we lexi kumekaka mugwanqu wa xitarato xikulu xa tiko nga xitrada national numero 1 laha xi kumekaka aka xifundza xa Zavala leswo loko u sukela dzongeni na u kongoma n'walungu ka tiko leswo eka ncencahi na u kongoma a Mashishi.

0: Hi sungula hi mahungu lawa ma vulaka leswaku murhangeri wa tiko Daniel Francisco Chapo a tlangela kumbe ku ndhundhuzela buku leli baliweke Secretario de Estado wa xifundzankulu Manica Lorenzo Lindo leli li ndhundhuzelaka kumbe ku tlangela emintirho leyi yisiwaka mahlweni murhangeri loyi wa tiko Daniel Chapo a vula leswaku a buku leli hi leli ka lona ku vonekaka a leswi i nga mintirho swa nga ni leswi yena swa nga murhangeri wa tiko a fanele ku va swi endlanyana ku va ku yantswisiwa vutomi bya vatshami hi tiko leswo na ku hluleriwa swikarhato leswi a tiko ri hlanganaka na swona. Na ku endleka leswi ko ximoyo tsindza wa xifundzankulu Manica namuntlha ku ta va na nhlengeletano ya mune ya handle ka nkama ya bandla la Frelimo tani ku tivisa ku ka muvulavuleli wa bandla la Frelimo Pedro Glish kara a vulavula ka nongonoko ka feda manya ku ka nhlengeletano leyi ku ta xuxiwa a timhaka tilanaka na vutomi bya bandla xikan'we hi lana nakambe ku nga ta tivisiwaka a lisiku na ndhawu leyi ku nga ta endliwaka a nhlengeletano hikulu i nga 13 Congress ya bandla la Frelimo leyi nga ta endliwaka ku ka lembe letshunelelaka la 2027. Tsundzuka mingisitsi leswaku ku ka n'hweti ya Agosto i tsutsumaka a bandla la Frelimo hi leli hlengeletaneke ku ka nhlengeletano leyi ya wukhume na kan'we 11 Conference National kusukela 21 ku ya fika 23 ka n'hweti yi nga ka yona. Mahungu man'wana yi nga na wona ma vula leswaku ka nhlengeletano yikulu leyi veke yisiwa mahlweni tolo ka yona ku kumekeke a tiholobye i nga Consiglio de Ministro hi lana ku tivisiweke leswaku a mfumo se u nyikelile a ku tlula 8 to 10 to 10 wa mamiliyan wa timetikali a ku va ku seketeliwa a makungu ya ku hambanahambana ya ku phalalisa a nhluvuko lomu migangeni. Mahungu lawa tanihi vuleke ha kona hi lawa ma tivisiweke a muvulavuleli wa nhlengeletano leyi a wu gan'wini ku ka hlengeletano leyi tolo yi veke yisiwa mahlweni ko doropeni la ximoyo ntsindza wa xifundzankulu Manica. Xifundzankulu Gaza ku tlula milyawu na hafu ya vanhu hi lava va nga ta yamukelaka a michiketelo ka kungu leli li nga ta yisiwaka mahlweni na likongoma a ku helisa ni ku lwa ni mavabyi ya zedzedze. Adri lowu wa vuphakeli bya michiketelo hi lowu u nga ta yisiwaka mahlweni kasi ka vhiki la vumbirhi ka n'hweti yi tshunelaka ya Setembro. Ku fambeni ku ka ntirho lowu ku tlula 870,000 wa maredi moxiketela hi lawa ma nga ta nyikeliwaka ka ku tlula 300,000 wa mindyangu ka swifundza swa 13 swa xifundza ankulu Gaza hi ku patsakasini doropa la Kancayincayi. Hi vulavula hi ntirho lowu kasi u nga ta yisiwa mahlweni hi xiyenge xa Taudayo na ka tikweni u ta va se u yisiwile mahlweni ku ka swifundza swa Nampula, Zambezia, Cabo Delgado, Manica, Sofala na Enyambane. Mahungu lawa ma tivisiwile a Radio Mosambiki wa muvulu lweyi a paraya la le Belen ku sunguleni ko ka nhlengeletano kumbe ku vhela leli ka lona ku nga karhi ku pfisiwa a vanhu lava va nga ta rhangelaka a mintirho leyi ya vuyaveli bya michiketelo a xifundzankulu Gaza. Na ku endleka leswo ntlhanu wa vanhu na mun'we hi lava va luzeke vutomi ku fambeni ko ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ka lembe hi nga ka lona ka ntsengo wa ku tlula 34,000 alava va pompuliweke ka miminti ya Taudau ya ku hambanahambana a xifundzankulu Gaza. Nhlayo leyi ya vanhu va luzeke vutomi hi lava va dumeliweke hi mavabyi ya dzedzedzi. Nhlayo leyi yi kombisa a ku tlakuka i ntsengo wase wa 10% loko ifananisiwa ni nkari wa kufana wa lembe le onzeke lane kuvula ke kuka shudwana lishataudha kubeke kupopoliwa akutula 11 mili dozenchu wa atimbadwe ta zzz nambi lepsi kukulaka nga luza nga autome ni wa mungwe mungu amragele wa shudwana lishataudha ya shifunza mkulu agaza avula lepsa ku aku luza ka utome kavanhu lava mavabyi ya zzz ni kupakama kukati nhlayo swelana ni kuva kusunguleni koka lembe lisusumaka a xifundza kulugaza xidumeliwe a tindhambi leswi swi endleke kuva ku yengetela a tinhlayo ta tinsuna leti ti vangaka a mavabyi lawa ya zzz nambyi lexitano Mulaswa Sibangu elwe ya tsemiseke leswaku xubyana a xi rhangelaka xikarhi xi ya mahlweni na ku lavetela tindlela kumbe marengu ndlela ya ku va ku helisiwa a mavabyi lawa ya zezetse Mwingsets lawa ya ve mahungu man'wana ma ta tlhela ma mpfukeni ka mikarhi yi landzelaka. Oito horas, 20 minutos. Kungalikal, ita yangula nama na kulori, kusuke la drupene la shimoyu, kuvamu ingisetzi, ikufikise la antutsu, wa nchengela tanu, le ya umuni, ya andle kankama, ya banja la frilimu. Kasi, nashunga sana koteka, ita haya matwini, na ya hasha kusuke la, kola adrupene la kancha inchai. Naku, I emisor provincial wakagaza.
1: Tindambi tienga tili kutwalana katinsuna.
2: Jaya makivi lawa matingaluta kumati.
1: Tivikeli, uva uchikumetela malaria, mafambela kule na wena.
2: Matio Basa, ivu tumili nene.
1: Tivoneli, nzao katindambi. Kuzan tsena matila mabilisi weke, kumbishana lawa malamseli weke ikloro, nisu ngwani lisu lamselaka amati.
2: Chela mati kashi gwaleshi baseke, nakona utlela umambonya. Tivikeli kama vajia kuvielela ni kolera.
3: Xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Hi landzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

0: He mongile Pedro Parru ki no sentla wa radio msambi ku ngasengela ku ndima ya mahungu ikongo maneko yo hoka hawe ngisite hlomba kunze vadi kona ka metsikari ya nyasi.
1: Usawula kampikizano unangalaka ya kukambimu ya ntima ntima.
2: Kuva usawula wo ashterishku 744 cardinal.
3: Udeket hawa ngate ngoma. Loko disa uutihu usawula hawa ngate kero votar. Msana katu, bala nombore ya ujenja wena unabela kukuva usawula. Msana, unabala male, utumela ku in wasawula.
1: Loko ulipaza mili, kongoma ka ukaluwa vanga bala otra delegasao. Uyasawula delegasao, yia ikuyo nanevela kwa usawula kayona, hawa membeli luwa wena amalika ku adikona. Yingisa mihando ya mpekiza nguwa, yote migivela, nguto wa chichidimitia jitumisa kukachitichichia.

0: usawula kamphikizano unangalaka ya kukambimu ya ntsimantsima
1: kuva usawula wo asterisku 744 cardinal
2: u deketa vangate ngoma loko lisawuti hu usawula vangate kero votar msanakat bala nomboro ya ujenja wena unabela kukuva usawula msana unabala male utumela utumela ku i wasawula
0: Loko uliphaza mili, kongoma ka ukhaluwa vanga bala otra delegação, uyasawula delegação yiya ikuyona nabela kwa usala kayona, hawa membele luwa wena amaleka ku adikona. Yingisa mihando ya mpekiza nuhua, yote migivela nguto wa tiri dimitia ditumisa kukachi tichichia. Hengselo dundeka ukungadi kutipata ni na atoya mitumia raji msembi kimangon kadro pada chai chai. Ichilongo kanina wikadita mdiada nyase uka wazi tatu. Hii ni kutambatu uka iye mbe mkasina kunene ngamu. Hii ibele kunimishu. Sei mane kaidinti ni hamwana mamine ni hiatu tumatutuma. Alula misalati kadita kwa kuhiasi kota wazi tatu. Hii telola kwa hiasi kunguduni. Hii telola kwa hamitanga nuni checheni. Sikula kasina kunene ukuka na uduwa nele teta mwa ya kuwa hita usama guangu. Tatana awia ngutu mu. Ata wakata wana tukasiti kadito. Nangati sisa tunanimishu mdundi tukungu. Kajitona. Tulula miselika kuloko achi uya kasina kunena tamato hundi unga biku. Mama nambi uye mila kuyangu chini ni mino watakata kwa unelila tamaya. Mozambique hika kinzi yoresh.
3: Radio Mozambique Gaza
0: Korule ngse doa chiti chufatenga Gaza.
4: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
5: Lengseti wa radu msambike mlo sakadita mdeda nyasi kamukamu hitaku ni tenga ya Gaza. Misungu ya tenga ya Gaza. Iwamba titako ama provincia ya Gaza. Kuni male ya kupinda 1,200,000 wati medikali. Malia indingana kuna waitumiso kasika kushava sihakana. Sihakana asisi beto wako amua matangeni kuna wasikula. Msanaka kuwa provincia ya yidi manu ngundambi ya janeiro kala marsu kadona dilembili ya hikuka dona ania distritu ya mapai chipimu cha 680 watinguava tasia luso hambana hambana ngusi ya kasisi nga bubulu wakumbitinguava tia tibubulu ngusi hari sa jitinga kampayo wa makono Chidropa nanika ma sijir kona ma provincia ya Gaza. Kadita mbuda nyamnova. Vamukete mimova i raro. Aya ikuna seketela makungu ata matumelo. Kachona chidropa na jileya. Misungu ya mahungu. Ato kadita mbuda nyansi. Mahungu yawa mabindulwa ngungani Pedro Paruku. Saka makombisa ka michini kumaneka mtumisa nkuluti Mariam Ibrahimu. Mengseti huombili titaku ama provincia ya Gaza kuni male ya kupinda 1,200,000 wati medikali male ayakasi inatumiswa kakushava sihakana. Sihakana asiesi betu waku amua matangeni kunawa sifuywa simaha sihaka sahombe makungu yewa mandani katindi maatia mfumo provincia ya Gaza, utakuchitilondeta kuwa kasi ufuiwa se akasama matangeni uya masoni msana kakuwa matange mangi mati hoshotetwe kukohaka ndambi ingapinda. Sima sima ya mahungu yawa. Hina imana kadi trida mtu msani kuluti Gilbert Book.
6: Amuwa Gaza mfumu uni maleyo hoka 1,200,000 watimitikale kasikufala kuweni kuna shawa tikeke. Kota kuveni kunawe kufuwe sihaka ndani kama mitumo yozama kutunga sana kandambi ya dilimbidia. Mali ya ikonguma kushawa chipimo cha 150,000 watikeke atia ikutunatinove tichibetwa kachipimo cha 200 wa matangi. Ayawa mangawe machulila mishwa nisala kuveni madionekete kumadi dilikete ngundambi. Mahungwe wa macha musetwe ngumutangi wali davida ta udi minu utsivi mucha provincia ya Gaza omba kutokine kudikambido kata. Tikeke tia tina wetichiningelo 150 wa mitsangano ya wafui ni mabinduli vasihaka kama distritu yo mbana mbana ya mwaprovinsi ya Gaza. Elisiga kawacha msidato kene sihaka siya. Sina shiningelwa ka madistritu alea. Ayawa manaka koma lini mtengo wa dhala wa wabinduli vasi haka kasi kufala kufini nguchukulu veta vesimala vetunga kasi ya manaka ko wadi one siduwa nekete mutinda ambi achamusele toke ni hanzeka ya makungo mfumo provinsi ya Gaza uni makungo ayawa asema ngabetu wakavanga na oko mblati maleto hoka 34 milions watimitikale.
7: A nível da província de Gaza, vamos adquirir nesta fase cerca de 150 mil alivinos para disponibilizar por um valor de cerca de 1 milhão e 200 mil meticais. E vamos disponibilizar para os nossos pescadores.
6: Mas, e a mutangeli, o de Davidata, o de Minuti, muita província e Gaza.
5: Kujimagati ya distritu ya mapai kona maprovincia ya Gaza. Kuomba umba kasi nguchipi umuja 680 wa tinguava. Tasia luso hambarambana tinguava tia tinga bubulwa ngusi hari sajitinga. Hinga umba kasi nguti nyari hambi ni ti mvuvu kumweko kambe ni kasi nisimwa ni sihari. Asia sija lako siya losi singapaywa ka ona matembwe a leya hiumbomba kambi nguti nzofu mahungu yawa hinaramba mtumisa nikuloti Rogerio Madede.
8: Distritu wa mapai upemba ka provinsia ya Gaza hafu hii ni mchanu wa mazana ni dimwedo ni mchanu magumi ni mararu atingu avamua kungatipa ilwe siyalo so hambana hambana. Sigi ya etuwe ngusi harasa jitinga kangu vahiko yona ya udimi. Mafaka, mahila ni sabata wa o hambana hambana. Siyalo siya singa yelwa ngusi hari mwati chambuye ni hawa tinzofu tinyari hambi ni timvuhu ikusi harasa siya nisa kungutu vadimi ni ya distritu ya mapai upemba ka provinsia ya Gaza. Mtange ili wachika kushata ukosi ditoro mapai isaki kwave aomba tutoke nesi harisi chanisa kuchutungunia mapai sitanga sitendelosa Limpopo ni banyine isaki kwave aomba tutoke nengu kwa haka kuwa si harisi chitinga sigia la kusialo savadimi makaia isumetala msana kuti hitaka vadimi vava hawa aomba kutoke ne makaia nakona hivaka pangoni kuti hitaka mfumu uwa uta kuchutela chutungu kasikuwa chengatela kasi tembwe kongoma kasikuwa vatuwea vedima vea masoni.
9: Também preocupa ao governo do distrito, preocupa as lideranças, porque nós somos os promotores da produção, estamos a promover que os produtores aumentem as suas áreas de

0: hina lavantshwa ni kumeka ni khinyavazeka ngopfu loko ni vona n'wana wa ku a nga na vito lamawa wa yena ka dokumente. Maswileswo hi makhambelo yo tala swi endleka ku vasati va hina loko hi va teka murhandzu ma hali kahle, marhandzu swimalana swa hali kona, loko se swi gwekela a teka vana swa ku i nga ta ni khosisa hi kwala ka vana swa endleka a va teka ni nga se endla rejistro. Edeley ki tenki a n'wana a li rejistro a ni vito la kompleto. Maxoxo ko ma a tirhiwa sawu kwale ka kona va koho vana va nga ni va bava va hanyaka va tirhaka maxi va nga na marejistro hi kuma mani a teke n'wana swa ku leswi a nga ni tshika a ta swi vona n'wana wa mina a nge te mukhoma.
1: Matswe hi nga vamana ka ditambuda nyamunova aniya ejongweni ka mabulo ayo mtsanganu wa CVD Children utaku uchimamaha zilani ya kuwa kupumbwa tihonya kumbe kuluisa tihonya amua mitini kavatade ni va mamen. Vengset weta kona hondi ma ya tu ya mahungu kadita mbudia danyansi aha hingateni mahungu ya mbombako ngu male ya kupinda 1,200,000 wati medikali kasi malia ilingana kuna wa isha vasi hakana sisi kuna fuyua amua matangeni kuna waku usetu atafui wa sihaka msalaka kuwa ndambi iti gobolo zili amua matange ni kuwanetela matange ofu ya sihaka amua provincia ya Gaza. Ania distritu ya Mapai kwa amua provincia ya Gaza kubinda mchano wa mazana ndi mwedo atingwa vatasi ya luso hambarambana ngusia kasi ngutia tinga bubulu asi ya lusa kona ngusihari sa chitinga kampayo wa makono. Chidropana nika masijiri kwa nama provincia ya Gaza. Kwa tingi nungelo kadita mboda nyamnova. Mimova iraru ahia kasi ikuna seketela odse makungu. Oyalana nita u matumelo kwenye distritu ya masijiri kachidropana jilea. Ivi misungu ya mahungu atu kadita mdia danyansi. Mahungu ya wa mabindu utwe ngunga ni Pedro Paruk. Nsala makumbisa kamichini kumanekele mtumisa nikuluti Mariam Ibrahimu.
2: Yengi sile tenga ya Gaza. Lima ya mahungu a provincia ya Gaza.
3: He bonge le Pedro Paruki no tsentla wa radio msambi ko nga sengela ku thenga I kongoma ne ko e hoka ha wa ngse da hlamba ku ndzeva di kona ka leta mdeda nyasi wa zithathu.

0: 16 horas 16 minutos em que se lhe indica o rádio Moçambique, hit tem em dima mo hongumal bagulho tam de danhance, e não vai acabar agora mas amanhã tem gutin zelata chinene Tawing City.
1: Usawula kampikizano unangalaka ya kukambi muyanti mantima.
2: Kuva usawula wo asterisku 744 cardinal.
3: Udeket hawa ngate ngoma. Loko disa uutihu usawula hawa ngate kero votar. Msana katu, pala nombore ya ujenja wena unabela kukuva usawula. Msana, unabala male, utumela ku i wasawula.
1: Loko ulipaza mili, kongoma ka ukaluwa vanga bala otra delegação. Uyasawula delegação, yia ikuyo na nevela kwa usawula kayona, hawa membele luwa wena amalika ku adikona. Yingisa mihando ya mpekiza nguwa, yote migivela ngutoa tiridimitia jitumisa kukachi tichichia.
2: Matiyo basa, ngutembisa utomuwa wena. Tivikeli, bimuiwa ya tinda ambi kulabika kuba usela matia wa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kluru. Kumbi ingwa ni mirandi yalina kunukubasi samati. Tela matia wena kachie cheshiga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.
0: Hembe mwako heta ni mlongo loko misaka ni wava peni mtombo ni ukuingisidu nini.
4: Mwingisidu wadileka kukukela kaya mbimu ingisa mnongo noko.
5: Misaka na wava peni mtombo ni uku.
4: Dibindu darati Musambiki emsor provinciali ya Gaza.
2: Kutitaka wa radio Musambiki kulosan kukwezela kao ungani mnongo noko kumisaka ni wava peni mtombo ni uku. Dibindu darati Musambiki emsor provinciali ya Gaza. Nyasi manika kona hichik pangalata ukana mangonu kadara pada chichai Byrons. Nzani kwa mtoko ndo sekundaria shuwa nkishika sana. Ukawana uchibata watu, ungawana uchibindulo change. Ungawana uchibindulo stoko za LTD matu. Ngwantungwana tuta kuna uchitulundisa kuamkela kwa ratu yu Msambiki. Maila nkuba hiku hita bulaka uwa mnukuloko. Mnukulokuwa utako kuba utako pangalat nyas. Inava hibula ni mwani mwembele. Awa ata kukuba ata palusha uchange. Imro saa kukaya mbimu halosa.
6: Kuinu kufuka mandala.
2: Ikwati. Ungalo sela mungset uvula vitu.
6: Mina kafito kafsoni shibeulana. Ebe tu vani tiva kwe gona hitalo vana.
2: Uma kwili?
6: Uma inyambani.
2: Kwe, kashangamu kwe?
6: Inyambani murombeni.
2: Murombeni.
6: Inyambani murombeni kapakuli shiswa shakaina.
2: Loku kwe ngu kongoma kwe ya masinga cha?
6: Ya, loku ila masinga. Tredi kashitoropa lishinga kwa murombeni. Selo kuchike ala mromen velo ku lava kafito lava shibeulana utanti
2: le zwa kone noma ngubusinane swinene sine
6: hamelo mugaza lo mvandiva kutala ka wona
2: kambe kafito swisikola ka kwini
6: ai ako kafito i vito lele ninga choliwa emabizweni wa mina mara va sokela kwini wa kuma va switicha vona la
2: kama pasi
6: la kama pasi
2: kama pasi swi vuya kwini
6: show ya go build on yeah build on Smush Alberto Nason ile show ya go show kama pa semina ni tsakela vitu liyani ku ni ku litsala ka yona live vukile
2: la kafito
6: ya kafito kafito kafsoni
2: ade nayo mikwempa wena iva itsaka
6: eh itsaka ha yona
2: ndzulweni vativa lo liya
6: vativa liya mabizweni wa mina nga ntshola yona a feel na tiva le Lilia.
2: Na era kafito.
6: Na era kafito.
2: Leswa kuva lo kulumuka ku impelela lo. Kafito.
6: Yeah. Ni show kuyini ku. Umelo kuno chekala tse va ulawula ku kafito ata ku fana na Dyakinzi taveni hlakano kwa le ka hena ka phakuli le ka magudeza. Si leswa vati va ku kafito wa ya le ka magudeza. Vata famba vanhu etali va vone kuyini ku vanhu vanzi rhandza.
2: Kisho.
6: Kapu sungu nuku imbelele. Tawula kwenye sungu imbelele 2000 zasi. Proge. Era sungu leni nga hena yona. Kambile amini. Nuhufu malayina. Ashilusha kona.
2: Akufuneteliwa. Se utasungu nuku ngena studio 2000 zasi.
6: Ntigumaja ntasa nga lungu ngena studio 2000 zasi.
2: Kuba utatepa unanga. Usungu ni kule mrombeni. Kule mkachahincha yu kumbe kweka kona.
6: Sangu lili amrombeni. Aunanga gamini.
2: Maila no ni kuva ke ulanzansimana le yalna ku ni vunanga utitwinjani kuva ungenile nuku hlangana ni vanwanyana davalanza ku ndzima nale
6: iya ndi to na zwinzi nanzikela aku yimbelela endeni loko ni nglena ku hi ka vangana va wula va ku famba ku aphambeni si loko sweswi ya ni ngetsike ku yini ku aku yimbelela
2: swi ku nyika ntamu
6: swi ni nyika ntamu ya
2: nakona leswi vitla wena ri nga rela magandzelo
6: ya
2: amkwembu ya tsaka
6: ya tsaka mikwembu hi xona endeni a xa ku tala vhela ni vangana a ku vhela nta homa a xayixayi suki ya ku hi ka vangana a ku zonta homa a xayixayi nyamuka
2: leswaku va nyamuka u tilomu ku va u ta divana ni vangana
6: ni ta divana ni vangana a ku fana na Lucky One Lucky One i munhu wa ku vhela wa nga tivani kusukela ka khale ni khale u tivana hi yini hi tifoni
2: na swi endlise ku yini
6: a ku swi tivana hi tifoni ni yimbelelile ni xi vona ku laha ngiya baranda yakisa ni phakama nyima ni yendla yini ni yendla amavhidiyo ya ku yini ya ngoma yin'wana na yin'wana ya munhu loko ni endlile mavhidiyo ya ngoma yin'wana ya munhu a vanhu hi ku tala ka vona va mayini va rhandza yini a ntirho wa mina
2: xikwembu vunanga leli li vula yini
6: a wu nanga xikwembu na kholwa kwini ku a xi hloliwi hi nchumu xivuka nyamukha ni cinisa vanhu ku fana ni ngoma leyi ku xikwembu
2: leswaku va u ndhundhuzela vumbhoni leri nga kona wu tila ku va radio mtshambiki na mana ucenci wa ku chizimu chizimu ucenco taku ni Mr. Kapit wa a hi endlela ku khala kuni wa murombeni provincia ya nyimbani nyansi mara ka kuma wa dorobani ka chaichai provincia gas ka umunu kuna ku kumisakano ya vapyani ntumbunuku

0: utshentsho olubakho ukhafithi wanyansataku na chibulani nato kafito kafison
1: kafito kafison ya aku kafito kafison ninukijija era kafito mara nisangulele kuyimbelela niku big kafison mara loko ntshuka ka internet vagitsandzeka kugitsala vito ku kafison niku nyimani gichicha niku kafito kafison bara hambi loko vuya vamayini valautsala kafison kutakiswa kuhuma ku kafito
0: leswaku ma musika wena mali ka internet le mukelwa njani na ngala wena loko u jokisisa anga valana u huma ku kona u vule kambe leswaku va va ku tsakela kambe loko u famba lumiyana tindhawu timunganyana ku fana ni nyamuhla ke u nga lomu ka cenca
1: ya a tolo ni chikele ya kwalomu ka cayicayi i chikele laha u banga ei mani va le u banga kwalanyana laha loko u hundza a cruzamento loko ni chikele vanhu vo no chikela va ni talela ni kuma ni swivona ku himpelapela lomu tikweni na tiviwa and then a ku cheka ni talela ka vona lana a ni dlokanga letiyani ni tirhaka hi tona loko se ni nga ni dlokeli ti ni tivaka va ni tivaka hi tona
0: u ni tipahla ta ku va u ta nghena u chachula hi
1: tona ni tipahla liteta ku yini ku leti ni endlaka hi tona mavhidiyo a ku ziwa ni ve ni vanghana wa swona ku fana na vamani kona jokotiya wa kwalana ka gaza ka nyampungwana
0: joko
1: matala ya joko mina se mina ni muchuli vito mina ni ku yini hi madala joko hi yini wa hombe ka mina mara mina ni ku yini vako hi DJ joko mina ni chekela ni ku yini ni ku madala joko mina na yena hi kuliseni ku ni ngoma yin'wana leya ku leswaku gwira kamereni va ta yizwa
0: mu endle xikan'we ngoma leyi
1: hi nge xikan'we a ku endla xikan'we ka hombe loko yena ngoma liyani a yimbelelile mina ni yi teka ni yi dumisa kwihi avanhwini yena na a nga swi alakanyanga ku a nga tshikeli a dumile madumelo hi yona ngoma leyi na yi ya khale mara mina ni kota ku yini ku ni chikela ni endla vhidiyo vhidiyo liya nga khaka mi gitivekisiwa yini mina ni tiviwa lomu tikweni hi lona
0: kamereni magwirelo hi wani
1: wa xi vona a xifuva loko xi tele phela wona a timhaka loko u ti wona lahayani ta ku dlala hambilweni si vavasati va ni timhaka leti ta ku yini ku loko nghena kamereni va kwira
0: nkarhi lowuya wa usiku
1: nkarhi lowuya wa usiku lowuya xaku xa xa le majava si va kwira si DJ Joko a yimbelelile a leswaku gwira kamereni leswi va nga yenge va ku tekela nuna yi ta chikelele ka mina yi tshamele vhela malembe ya ku hlaya ngoma liya yi nga tiviwa mara hi xikwembu laha xi yisaka ha kona ya kumeka mina no nga tivani na yena na yena a nga ni tivi a vona vhidiyo a vona ntivo loko loko a li buka kwini lomu ka ma TikTok ma Facebook hayi a yi vona ku vhela ya tekiwa loko a xiwoka ka xitatasi swa yena WhatsApp hi yona waya yi nga kona a kuma ni lavetela hey WhatsApp a ku e-e lana ku lava ku hi bula xan'we njo endeni mina ngoma liyani hambiloko ni ya kwihi loko ni ya ka xipetakulo i ngoma va makwini va ni tivaka ha yona and loko ni chikela va ni vitana hi yona va ku kamerini xana yena u a ni byela leswaku a ngoma liyani i ya hina hi yona yi nga dumisa yena yi tlhe yi dumisa na mina a va pfumeli xitshungulo ku ni hi xitadiyamu ni huma ni nga yi banga ngoma liya a xi pfumeleki hi yini hi yona ni nga duma hi yona a ngoma liya
0: kambe loko mi teka yena joko mi famba kule hi nga va murhumbeni ku va u ya fika ku phela a n'wi nwa ngoma hi loyi
1: a vanhu hi ku tala va nga ta yi pfumela va ngo pfumela hi yini ku se ni bili yini a ngoma na yena proke hi leswi yi nga gume rejistariwa xona va gume va rejistara va lava va ku chela ka internet ku yiva ka vona va tlela ku kafito kafison hi ku teka ka yi ku vona ka yini ka vhidiyo liliyani loko va cuvuka va wona ku kafito kafison loko va baleni ya ngoma liya yi kumeka yi dumile hi vito gamani gamini
0: yi vitana wena
1: yi vitana mina mashona shikele shango mali
2: wotita kwa rati msambiki na mwono wa uchenjo uku kamere inu lumako DJ Shoko kapisi watakuna chitu msana ni kapsonu wa itakuna chitu msana kwa yako ni na yunya sawa kafitu

0: kafitu kafton wa nga hendra kadutskoda danya sukala kuni wa murumen kutawara zimsabike mso provincial ya gaza kutapolisha tu atilina kuni ndima ya ujenje kwa mungu roko kumi nisakani ya wapia ni ndubruku ya masu nikempela na chukupangalata kusinga kali na we point final kwa mungu roko kafitu loko chubuka lana uvula vula kasi kutirisana ni vacha ikuloni akusegatili wako na ke kui njala ye
1: ya akuseketeliwa hiye ni vachai
0: vachai va ngati male vokare ambe vangunywa tikomponi akuseketeliwa ingava kambe ishitsungu kwengwasho lishingisa ku avunangala wena
1: ya ashilo sha uchai ta shawulisa lero vakona vashitsakelaka vakona vashinyanyaka kufana ni leswi ningiyini sashitafera dia 15 wawe dia le tabe kona kweka magudeza leswiyani luyani i munhu wa ku wa ntiva mara yena nga landzi ku tiva ka mina museketeli ndawula ku museketeli wa mina mupfuni wa mina ni nawo vapfuni vapfuni na vona mara hayi lavaya ya loyini ya loyina ta na ku khomala khomala uya ku uya phambili defeto ayinwani ona vachayi vaka hina msambiki hini leswa ku tovana wa swa ku tovana ku tovana henga talisa xona
0: swa ku mutlala tlalana
1: ya ishilishaya ni shitele ngofu la ka yena ona ntaku agaza ichokwana mara le ka hina nyembani lini huma koko mina ndakula ku vanhu vanga ndomisa iva gaza mara va inyambana ahi vakutala vakona vanga ndomisa yini ndavula leswi yini ku muchayi kuloni avanhu parabe avanhu va leni ka gaza va kota kwini ku va ni vitana ta maxo va ni khomisanyana swimalana mara ava le ka hina inyambana swa karata loko u zowa dumilinyana kutsongwana ali se mina ni wa hombe a meliore
0: nkulu
1: mkulu u se wena u fanyana wena kula ku loko ku ya hi xona leswiyani kula ku hi tirhisana hi kota ku hina ku kulisa tiko la hina
0: hi ta va ku va ni ku hluvukisa ka swana ku ni munanga
1: fana ni yini ni leno ka gaza va ku tala va linda hi ka gaza yini ku madala joko a ni konta ni yini ni walumukaya ka gaza ku fana na mani na lakiwani lakiwani na yena a ni kota ku yini ku ni wa kwini walumukaya
0: hi leswi humelaku na DJ Sasha a humaku zavala hikuva ku a tirhelaku ka gaza va konta ku walomu ka gaza
1: a ni ku ziwa ni kaxe
0: DJ Sasha DS
1: DS ya DS Ashit
0: a humelela a humale zavala kambe hikuva ku a tirhisela ngopfu
1: atimana
0: xidengele a kontiwaku hi mugaza
1: mara hi nyembani a ni voni susesi ya Sashitu a sosasi kwihi yi gaza ku yilo munhu luya wa inyambana hi swiyixo swa ku fana na mani na mina a sosasi inyambana ni yi voni ni yi vona kwihi hala ka gaza
0: kambe va kona lomu ka gaza va endlaku a mhaka ku va cinisa ngopfu seni ya nyambana
1: va kona vhela parabe a ni tivi ku swi yini kahle kahle a ni leswiyani swi fana ni yini ndawula ku i ngwenye tlha yi jikela n'wana wa yona loko yi twa ndlala yi tlha yi jikela n'wana wa yona hiku a vachayi va laka gaza wa kota ku mi vitana ya leyi
0: warowe
1: a thuma liniya and then a yi vitaniwa hi yini hi vanhu va leyi mara wena ku loko a lava ku vitana a ta ku vitana loyi wa le ka gaza a ta mu nyika dash mina ku alava ndzi nyika sinko
0: hi xifananisi
1: xifananisi and then a yi xifananisi xa endleka
0: kambe loko hi bulani vachayi va lomu na vona va khale swo sweswiwa
1: vakhalesha lesha ai ke hina ni vachayi va kona va ka hina ni rikulu va tirhisa ngopfu vurikulu wona va nga tirhisi ngopfu vurikulu va kota ku yini ku laha hi lava kota hi ta endla swilo swa ku loko hi nga ni yi zwanile nga yi endla swilo swa hombe va navela vanhu lava va gina va hi vitana mara vurikulu
0: kambe swini swi nga endliwa ku lana ku va ku ta va ku tsekiwa mhaka leyi
1: ya leswiyani hi nge swi tivi swa ku hi nga swi endlisa ku yini hi ku vhela talenta ya ku yimbelela ya karata bangwane ba tlendla ba lavela ko yene ko
0: mabulo engelungisa
1: ai o shele zinga shobola lana ko yene ko ba tsiki yene or gulu ba kulisi tiko labo
0: kube ni kutshamiwa
1: hansi kutshamiwa hansi
0: kulongisiwa
1: kulongisiwa
0: kuno kutfukisa ntumbuno ka
1: tsona ta kota ko yene ko kulisa yene atiko la hina ta kota ku kula hiku ungi ya kulisiwa hi wakukulisa si munhu wa lihangi mara ku sangula kula koko loko va kudunga oku bhemene ni mamani mina mara wona lo vuku dunga ku vani be vani dlaya hikuva ni na mamani i swo fana ni swi ya ka hina hikuva ni na yena ni na mama loko va ku tana ka gazi no ta hi yini leyi nyambana na yini a ni na mamani
0: kambeke swiva kuva u nga siya marito yo gamba loyi a ku lavaka a nga ku kumisa ku yini ni ku i swi ni nga swi yimelaka ka masiku lamataka
1: ya lo munhu loyi a ni lavaka hambi namba ya mina a nga yi kuma hambi Facebook ya mina a tsalaku Cafito Cafisoni wa ni kuma
0: kambe a nhlayo yeleni
1: ya a nga yi kuma laha potini ku otset akina a ku set a ku novnov aku set aku sish
0: unga pinda
1: 87 77 99 77 sish
0: kuva a kulumana wa avunangala wa nangal kumisa ku
1: avunangala mina anga tsala ka yene ka internet aku Cafito Cafison anga likuma na lona
0: kuna swinwana una vela ku vula eka nga vutsanga
1: ai ninga ku yene ku munhu loko ani lava nga kumeka kwalaho ka yene ani vutisa se yena mara mina hi ku rhandza ka mina no bonga parape akuve ku ni amukelekile aka gaza
0: vunanga lele ta pfala ku lona lana lele isatu wa mina u yembelana ye DJ joko mbula u tlamisela yini
1: ya lana li yini isatu wa mina tsika yini a ku yingisa la swa vanhu hi vona va hi wonhetela ku yini
0: a li randzi
1: la hina ende loko va li vonile vasuka va famba va ha vuyi loko ta sangula kulwa lana hava hiko
0: u ta kuma mun'wanyana loko a kova mina ni to famba na u nge se na fika yose a tile la iswa wodidakawa radio mozambique manene u cenciwa ku musikati wako luba ku Mr. Cafito Cafison wa ku dawada DJ Shock ingamba ni ganse loko va didibani va

0: Hama bermu dhajilo kana bisi mi raji msambi kadita mdi dang hansa cha mami kasinga kunene ya kuseketel kambe kwa ya kuseketela kwa kula kasinga kunene na ukumbita ukumbisa kuti hit ukumbisa kumuninga lisima ukumbisa kwa umupfisisa ngoko kuma kama bermu danga kene ya kugulet kambe loko tidi huti atita pazameka ukambana sikota kwa kuisa ha sawa sekula kasinga kunene heva ni kuvunana heva ni kutembana heva ni kuumbana heva nyanda yemo yakota kunatsanisa mwaya ngokolo kungundini kusina kurula kusina kupfisisana ntumune nokona kasinga kunene Mbinduna wadia esinga kuda dinendi sija kisi kuku. Unawe ya tuuma kuhu mbilu kasinga kunene ishu kuvate kukubanyikili. Isa tinti ni kwa haka sikarutu samaya. Kambilo huidini kupfisi sana kuwa hidini kuumbana kuwa inasikota kuwa hiseketela na kuwa hambesi di husikaratu. Sina wasi hii huka. Muku haka sika kunduni ni mpata nuwa hanya kukawona. Ingitiru ndaka ora jimsambika yembi mhikuna mbaka sika kunene kuwa. Hifadi buludia hinga wana duni tlarieta udahu mailanu ni makaya usili. Hambe ni udahi wa mafola. Kaatitili na wakasi ni kula kufikisa utu watu ngutu ngutu vapia. Mungi seti wako ranzeka inavela kuwa ibula inga mtu halitali na kuu ni uzai la mafola. Lana inga ni murambi wataka kama mtu wata udahu. Lue mulo saka na ikombala vitu.
1: Afsen kan mambu avitu ni alef dalit.
0: Eshona asa kusangula ishi inavela kuwa ishitiva. Iifu ishifangelu shungava ka itangana na shone kula ka uzai la mafola.
1: Mwili kuza kama foli ishi nyingile shi umelaka amzimbenua ina. Nga mavaji ya mapapu isungula ku shiramiana sha xitsongo vana mukhuhlano ka wena ukulu tsama kama nwana nwana na mukhuhlano kambe na swona ingavani mavaji ya mbilo ingavani cancer ya mzimba ya xikhumba kumbe ndawu inwani inwani evani difficulty ku fambeni kama sangu kola u swinyinge swivangela nga xikumaka ikola ka kudza
0: Ifini ndi shingava hifi yenda kuwa ipumba uzai la mafole akava antwa ngufu ngufu.
1: Akava antwa kuweni ipumba uzai kuweni hiva shamsele lisha ku afole la dlaya. Kuwa mwani kawa na vazaa na vanga shtivi. Pardon, na vanga shtivi usha ku ifi ili shutaka kola kama fole. Kutani vashala vya kuweni va tivi siwa vakangatiwa lisha ku vanga ringisi akungena akuzaini. Naswona fonte fanele ku vene languta ka varangeli lava boka minawu leswaku va hi pfuneta ku aku hasheni ka mahungu ya udzaye vanga kanganyisi vantshwa laha swi endlaka ku vene vakulu akuna mafole lawa ya kunuhela ka kafe ya murango ntamo vatsongwani va ya ndzhaku ka mafole la wena va la kutwa a swilo swo saseka swi vekiwa ka leyo kuva mun'wana un'wana wa swi lava ku va a va ni murango phakedeni Tanga leswi endlaka ku veni vatsongwana va tsutsuma swa fanele ku veni a mfumo u pfala a ku haxiwa ka timhaka ta ku fana ni leto.
0: Aka timhaka leti mi tolovela komiti ya mukela ka miti ya tawudawu hi ti hiti ni ntanga leti tolovela ku va ti tshundzekela ka miti ya tawudawu kwala ka ku karhatiwa mhaka ya udzahi lamafole.
1: Ka miti ya tawudawu hi tala ku kuma amajovhi ya kusukela ka ma22 fika ya phambeni ni lavakulu va tshunela ku veni va tala va. Upfuniwa anje ngona udawu kambe lava vatsongo swinene swakala ku veni va humelela na swi navela ku veni va tshunela leswaku hi ta kota ku va pfuna na ka hale impunzu
0: ka vanhu lava mi va yamukela ku va kumeka va rhambula xisati
1: va kumeka kambe hi ntsengo wa utsongo swinene
0: hi swona i mintirho munhu leyi a muntu wa ta udawu ta ku na wu yi landza ka ku va u tlhelisela ndzhaku mhaka leyi ya udzahi lamafole
1: Amuntu dawo mama palestra lomu xikolweni lomu majele ndi ndawu tin'wana tin'wana leti hi nga kumaka vantshwa va vanyingi va tlhanganile se hi va nyika amahungula tanike xibedhlele xin'wana xin'wana xi na vanhu lava va lunghisiweke ku vene va rhendzelekela lomu xikolweni va tivisa vantshwa ni xitshungu ku di ku tala ka xona hi tlhelo la ndzingo lowu hi nga wu kumaka hikwalaho ka ku dzaha
0: kuni swivangelo swi ngo suka swi humelela aka minti ya tawudahu kumbe swi wonetela ku tilela ka matirhelo ya minti ya tawudahu kwala ka u dzahela mafole
1: hi swa ku ta handle a swi kona kambe ni nga vula leswaku loko va li kona lava va nga ka ndzimali ya udzahi phakati ka ndzawulo ya udaha a va talanga hi naswona i ndhawu ya ku veni swa tsimbisiwa ku veni munhu a dzaha loko a lava ku dzaha fanele ku huma ya kule hikwalaho hambi va li kona lava va dzaka ku vanga wona wona swin'wana kola ka dza swi kumeka swinga vevukanga ku veni va vona ku va fanele va swi endlela kule tanike ni nga vulisa xinyimo lexo
0: mivulavula ile kuva a uzayela mafole lenga tisa swikara to kufana na mavadzi ya mapapho ni swinwanyana handle ka mavadzi ya mapapho ni swikara to swambilo makona manwana mavadzi la manguva mavangiwe kwa la ka uzayela mafole
1: iku katsakanyana nga vula leswaku a uzayela mafole li dlaya mzimba hinkwawo alikhete mzimba wone hinkwawo loko a sungula swingenje nge swivevukile loko sungula ku humelela utwali wona mapapho ntsena kambe antisi leya ku mzimba wone hinkwawo ungena akuhluphekeni loko u sungula akudzaha fole imbilo xikhumba marhambu mzimba wone hinkwawo ungena andzingweni loko ungena kudzeni ka mafole
0: akama mana lwe adzaka fole na atikile hifi swikarhati swingo tlhangana ni n'wana lwa nga ndzeni kwala ka u dzahelela mafole
1: leswo swi karhate swinene hikuva n'wana lwe a nga ndzeni tanihi ku ve ni swi pimisa a nga se tiyela wa ha li ku endliweni loko swi mudzahi wa mafole swi nga endla ku ve ni hambi ku endliwa ka n'wana loyi a phakati ka khwiri la wena swi cinca swi nga humisi leswi hi nyimelaka swona hi nga tshuka hi va ni mama formation congene ka nga ku ve ni n'wana a huma na a hambanile ni leswi a fanele ku a humesa swona n'wana a huma na mavabyi ya mapapu loko nyimba ya ha leyitsongo swi nga endla hambi ku ve ni nyimba yi huma hikwalaho ka ku dzaha ka mafole ntawu swi tika ngopfu funtse loko a le mamani lweyi a tikeke
0: ku ni marito lama tolovelaka ku vuliwakuwa a loko munhu a dzaha lana kun'wana munhu loyi a kangalaka a nga dzahi a loyi a kalaka a nga dzahi a dzahelaka musi lowuyana hi loyi a kumekaku na karheteka hi ntamu a va a hluphaka hi ntamu hikwalaho ka fole leyi leyi ntiyiso leyi
1: I ntiyiso ina hikuva mina ni dzahaka mzimba mina se wu tolovelile maphapha ya mina ma tolovelile mafa manjhe se ni tolovelile lweyi a dzahaka hi ku ve ni mina ni futa ximusi xi ya ka yena o xi amukela ximusi lexi yena a nga xi nyimelanga xi ndlhula direct propagati ka yena ntawu i ntiyiso ina leswi sindzisaka ku ve ni loko hi la ku dzaha hi hambuka laku nga na vanhu laku nga na vatsongwana hi nga dzaha emimovheni laku nga na van'wanyana hi lava ndhawu ya wena u li wexe u nyima u dzaha kona
0: ku ni tindlela ta ku va hi ti fikela ka u dzahelele ka ku ya hi koka ximusi lexa munhu loyi a dzahaka ku ambala mamaskara swi nga va swi pfuna
1: ku ambala maskara swi nga pfuna maskara wu endle leswaku hi pumba switsongwatsongwana leswi taka hi handle para ku ve ni swi nghena ka moya wa hina kambe xa xikulu ku ti fikela i ku ve ni hi fundisana ku hi nga dzaha hina laha ku nga na van'wanyana loko mun'wana a sungula ku dzaha ni swi vona swa ku lweyi wa dzaha ni hambukelana na yena wo ni mi kombele mpfoto ni kombela ku ve ni u tshunelanyana kule u dzaha loko u heta u ta vuya leyi hi ndlela ya ku vevuka swinene
0: hi swona hi khensile ku va mi nga swi kota ku va mi tsundzeka ku va hi ta bula swin'we marito ya ugama na vela ku siyela vayingiseti ta dlambula nyamuntlha
1: ka vayingiseti ku vula leswaku a hi hambaneni ni swidzidziharisi swa mzimba a hi hambaneni ni mafole ni swin'wana swidzidziharisi hambi hi mabyala ni ku tala ka swona a mzimba wa hina u endliwe hi ndlela leya ku ya swi kota ku ve ni hi hanya hi va kahle na hi nga chelanga nchumu handle ka xikhafu ni mati ntawu loko ku fika nkama loko u pimisa swa ku purawu va wanuna pura u heta stress u fanele u dzaha ntawu ni tengise u swi twisisa swa ku mzimba wa wena a wa ha tirhi kahle ntawu fanele ku ve ni u tsutsuma ya lava ku pfuniwa hi lava va fundhisiweke leswaku u fanele u pfuna hi ndlela yini ntawu a hi hambaneni swidzidziharisi
0: Hene 17 horas, 17 horas 28 minutos, de bolia nga wana do nitare ta uda hodi chi wombo mango sikarato, si ya hingo wa itangana na soka chitele na ku ni maka ya useli, hambe ni udahi wa mafola ngutungutu. Ka si, ka va mame, va ku ni chirumbu kumbe mame uwa amame sako. Hena amasoni nindi mayatu. Ya uchenje ni mabulu hichila utalambe muya dzoito oresh kwa hekonga mamtsinza ntana nasional hiya mana mahungu malumba ku minova yenyasi.

Angal salam sinjo mo di sikon hidin 17:40 minutos sila trambe mo 18 horas ko rekorramba ko mo mtsanta nacional ya mana mahungu sana katu na mlongolo ko mahangelo watu

0: usawula kampikizano unangalaka ya kukambi muya ntima ntima.
1: Kuva usawula wo ashterishku 744 cardinal.
2: Udeket hawa ngate ngoma. Loko disa uutihu usawula hawa ngate kero votar. Msana katu, pala nombore ya ujenja wena unabela kukuva usawula. Msana, unabala male, utumela ku in wasawula.
0: Loko ulipaza mili, kongoma ka ukaluwa vanga bala otra delegasao. Uyasawula delegasao, hiya ikuyo nanevela kwa usawula kayona, hawa membeli luwa wena amalika ku adikona. Yingisa mihando ya mpekiza nguwa, yote migivela nguto watitidimitia ditumisa kukache tichichia.
3: Engisa lundako Raji Msambiki, hininga chituluka yembe mtumisani kulochitidumiri ngantumbu ni mlongo lo kumahangelu watu.

0: Kuwarat sekuwarat jam sebik panglat kungar kal kempel tawa I kunika mongwaj pensang kurgasa I tawa yang mongwaj si kuiz zana fresh nadri inta minut tawa yang ni bunanga I tawa I kunika kam pinongno kquestion fund ma hunku yang tena nasional 20 mores tawa yang ni stiku shad zonga rochin botela ilo kulo tawa kubir lan tawa kungwa musabik inta zana fresh.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Eramba Maria Ibrahim na Mari Martins, que vai levar a mão às fundas com Gaza, Lipilide.
2: Maungu ya shifunza nkulu Gaza. Nagonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
3: Rostin betala au pele ni pele sana mwingi seri nga musekete wa inaka ndiro lowo. Hoyo ke mwingi seri ka maungu ya shifunza nkulu Gaza nyamuntla wazi tatu makume mbili ntlanu na nga kama wano 2026. Mukaladwa ntlano makume wa malembe ni makume manaro asukele msava majambo ya nyamuntla dorobeni Kanchanchai ikola kakubiwa hi mova xitendelo xa banyini xi lulamisela ku tlharisa ta vuvhikeri byo ta matshamela a ndhawini liyana Mariam Ibrahim kaptela marito ni mpfumawulo Mari Martins a lulamisela loko misa lowu nongonoko hi ku xuvela vuyingiseri byinene Mahungu kema tafamisa tani leswi nga yandzisa xiswona hi ta sungula mavula ka swaku mukhalabyi wa ntlhanu wa makume wa malembe ni makume manharhu a ta va sukele misava majambu lawa hi ku chayisiwa hi movha rostino botela hi yena nga ni a xokoxoko
0: Mungu ya movha yi humeleleke enhlikandiwa wa sitatu lweyi leyi dleke xikoxo xi ku xa rambula xisati doropeni la ka ncenca eka mugwanyi wo rhanga nakona mangule ile yomleke kola kokuva kuveni kuchesana ka mova di munu na lava vakubeka kenda ule khomeleke amangule nabavula lusa kuva sibangelo selana ni kuva na iri kotsubisa eka mova nakona na vatlamsela leswa kuva mama nalwe a chika eka mova wa kuva ulandza tantleketlo na lwe akumeke mangu na zama kuva atlulela a shitaratu lana inzako agameke kuba a chaisiwa
4: Nelson Novel nungo ni kwa biwala na la kuta mkanya strada de repente tanto vinha sentido contrário o senhor como estava para atravessar a estrada de repente foi acidentado ficou tivendo responsabilidade ou via de tua pessoa com o condutor a famba grama norma e a estrada o leço lá cucu não pode a famba dizendo que a cidade está com 60 km por hora
0: Mapuisa kwa ndila shtarat kwa Gaza, ikwala ka Xavier Bernard, vatla msala lusha kuwa mufabiso wa mwavilwese akomiwa ike nakona na kutava kulansila lesu sila nakunu kuwa akatisiwe kwa ka shoshulishi ashenleke. Xavier Bernard, atla msala lesu kuwa, shala weka kuwa kulansiluwa lesu ingana wata mwafambela shtaratwini mailanu ni kuwa kutava kufikilu wati mangu utami mwafa, ikwala ka wafambi ibineng, kelo wafambisi wami mwafa.
5: Alwio mova ali kutumi wana shindavi shivangeli shikulu shangu nena u mutulili wa shtarati nge angachu kitanga sabungwe kutamova tanga asikotanga kunimisa mova kukura nkwa tatiyo so kubachelva mova faneva palanzelela amunao ya shtarati kumbivu na watulili inavani samakulani ina kubini chukisa kanaru kubini ngasi tulila shtarati za nsela mnao
0: Mara tumalaba kwa Xavier Bernardo, lumba kwa mapuisa ya kufanila steratu kwa Gaza, loko avulavula ya kora ka manku ya mwafu ya uvane keke nilika ni uwa wazi tatu lwe, ya lana kunu kuchesiwa ka mwana mungwe, ikola kakuva na zabakuva tulela steratu. Ika mguanyi kwa ranga, dropeni laka njenjai.
3: Kombo ni kubaviseka kukulu kumbashi nene. Mbila shita kwa ngoma ni marungula, shita ndelo shabanyini, shitulula misela akutlari, sata kufikela matamele kusirela vusuti ni uzemidu ya misinya. Alfred Muyanga yena etla mshelaka.
2: Mwingiseti ya milosa shitandalo sha banyini le shinga karishitaka magoza nzeni kakuwa kutabe kuyanzisiwa takuwa kuonelele wati tomba ta makwati ni misava aka mgangalo uya ukumeka ku mwalungu ka shifunza nkulugasa inkongo metu sosi kukarikula misiwele shwa kuwa kutabe kuyengeseliwa ati ndau takuwa kutama kona amba wonelele wati tomba ta makwati nambi kuwa tindawule titi na dzalisiwa nukuwati chelati yanzisiwa kami ganga litika lakati ngarikona maungula madzeliwa Radio Mozambique mrangeli wa xitandelo swa le banyini loyi a swingetaka leswaku ku yengetela anhlayo ya vawonelele va titshomba ta makwati hambi ku va va nyika a vutlhari leyi i ndlela yinene ya ku va ku fikeliwa leswaku ku haya mahlweni ku va ku vonaka vutloti ndzeni ka xitandelo swa le banyini ni ku va ku lwisana a ndhawu ya ku tshama ka swiharhi ni vanhu Cornelio Miguel loko le karhi ya vulavulaka ku la Radio Mozambique a swingeta leswaku nakona Patavi batirisa aswitiro swa xinguva akuva vani kuonelela kati tshomba ta makwati Cornelio Miguel aswingatela swa ku mintirho hinkwayo ikare kongomisa leswaku ka xitandalo swa le banyini kuve kuoneleliwa aswihari nilipshingwa ka swona hi leswi swa ke swi kongomisiwa ka ndawu liya na alikari ya swingata na kona leswaku ndlela leyi ikare ifikela leswaku avanhu ni swihari vave va bangelana a ndhawu ya ku tshama
6: O conflito com a fauna bravia é evidente, a caça furtiva continua a ser, de alguma forma, também uma ameaça. Corte de árvores para o fabrico de carvão vegetal. A nossa grande luta é continuarmos a profissionalizar os fiscais que nós temos.
2: Marito Yamrangeli, o estandero Sele Banyini, Cornelio Miguel, localicaria a vula vula é uma cungula, uma gacona, nzenica cubacutayande siwata uonelele, nzenica estandero Sele Banyini, isso cubacuvikilua avaslote, andre catinfanelo, nukuba nakona cu uvekeliwa leswaku vanhu ni swihari va bangelana a ndhawu ya ku tshama.
3: Mhaka ya ku saseka ke hakunene. Mfumo xidoropani xa ka Masingiri xifundzankulu Gaza wu amukerile switirho swintshwa swa tanhleketlo kasi ta tirhela a matlhelo mani hi vutisa Rostin Botela.
0: Vurhangeri xidoropani xa ka Masingiri xifundzankulu Gaza xi ni mimovha yintshwa kusukela ka wazibili lweyi la ni nga ku va ku tata pfuniseriwa a mintirho ya ku pfunisela vanyi doropa ndhawu liyana i mimovha yinharhu leyi nga ta va yi tekile a xipimo xa ku tlula 5,000 ni 1,000 ni 5,000 ya makhulu ni 300,000 hi makhulu mayelana ni ku va ku ta va na irimali ya tibetika leyi yi tirhisiweke na yi ta eka xikhwama xa mfumo wa ntsindza ku pfunisela a mintirho ya xidoropana lexiya nakona mimovha leyi hi leyi nga ta va yi tirhelaka ku va ku woliwa anchaka nambi ku va ku ta va ku tirhisiwaka ku ta rhwala ni ku pakela vanhu lava luzeke vutomi vulavulaka simintsumbu nambi hi ku ta va ku kumeka na un'wana movha u tirhela amaphoyisa ya xidoropana lexiya nakona murhangeli wa mfumo wa xidoropana xa ka Masingiri Xiongoven a hlamusela kambe leswaku va mimovha leyi hi leyi taku na yi xavhiwile ku ta hlamula a xitshembiso lexi xi vikiweke nkarhini wa kona na ku landzisiwa ampalo wa ta tlavula mani nakona hi loyi a kombelaku eka vanyi doropa mayelana ku va va hlengelaka ku va mimovha leyi yi va yini ku tshamiseka koraka ku va va hakela a matasha lawa ma taku na makwexiwa
7: movha leyi xaviwile lowu wa ku heleketa endlwini ya hina ya Magamu hi rhandza ku vula leswaku masiku ndzhaku loko yi tshika yi humeleriwa hi makhombo xiyimo a xi tika a mindyangu a yi tsutsumela ka van'wanyana lava nga na swoho leswaku va va kombela a mabulela kambe hikwalaho ka movha lowu ehleketa leswaku a mitirho ya ku vekana yi ta endleka hi tindlela leti sasekeke swinene ngopfu hi rhandza ku hi vula nakambe leswaku hi lowu wa ku olela thyaka xin'wanyana eka mitirho ya hina yi yelana na vubasisi bya doropa a movha lowu ta engetela a matimba ya hina swin'we na ku nyika a ntlhontlho hi tlhelo ra vubasisi bya doropa kasi a lowu un'wanyani wa maphoyisa wu ta pfunisela leswaku maphoyisa ya hina hi xiyimo xa munisipio va maha a fixicaliza sound handleni ka sweswo va ta ve na matimba ya ku va tirha kusuhi na xitshungu leswaku xi landzelela leswi a maphoyisa

0: leswaku xi hlengela hi tindlela ta ku hambanahambana ngopfungopfu hi tlhelo ra ku khipa amaresa leswaku ku ta nyikeriwa ntlhontlho ka nhluvuko wa miganga.
1: Marito malumbaku axihongoveni hi nga murhangeri wa mfumo wa xidorobana xi nga Masingiri loko a vulavula hi kumeka ka mimovha yintshwa leyi taka na yi pfunisela ta ntleketlo ndhavu leyi yana yi lumbaku xihundza nkulugasa na i ri xidorobana xa ri ku vumbiwaku.
2: 19 horas na 10 minutes ya tsunela avugamo kampeni kwalaho mukhavela a le a vatlangi na mina matlhavukanyisi va vatlangi lava va nga ta ya le inyimani ka mitlangu ya ta dyondzo va le va yimisekile hambileswi se ku paluxiweke lava va nga ta phikizana na vona
3: na ku chota mawara matsongo ku ve ni xifundzankulugaza xikongoma leyi nyembani a ku ve ni xi ya phikizana ka ta mitlangu ya ku tiyisa mirhi swiyimi swa xikola ka xiyenge xa 2026 vatlhavukanyisi nambe vabele hi lava va vulaka leswaku a ka mintlawa leyi va vekiweke ka yona hayi leyi chavisaka eka lava va koliweke hi radio Mozambique nkarhi ungani doka dokisano mayelano ni kumeka ka xifundzankulugaza eka ta mitlangu leti va hlamusela leswaku a ku na lexi va nga vilelaka xona nakona vona a va karhatiki ku cukisisa mitlangu kumbexana mintlawa leyi va nga ta bela na yona vona va lomu va tiboheleke kona yi nga leti yelanaka ni ku ve ni va landza ni ku ve ni va teka xikotela xa unhenha lexi va xi kumeke ka xiyenge lexi ndluleke. Sharon Novella na Fulgence Masie i van'we lava kumekeke ka ndhokedisweni lowu lava tlhamuseleke leswaku hi ntshimantshima lexi va cukisaka xona hi ku ve va kumeka enyembani va vuya ni swikotela leswi nga ta va swi kombisa vunhenha bya xifundzankulugaza.
4: Na verdade, para nós é uma coisa normal ver o sorteio às províncias. Não temos medo. De tal forma que fizemos em 24, é o mesmo que nós queremos fazer este ano. O sorteio para nós não é nada, porque as equipas foram as mesmas que jogamos com, ou as províncias foram as mesmas que jogamos com elas na edição passada. Então, apesar que os atletas são novos, né? Mas não há nada de medo em termos das províncias. Sim. O que nós queremos mesmo sempre é garantir o top.
3: Louimpo Maulo, Andoca Duxano, houve que cona, Rádio Moçambique, Mailano, Nico, como é que as fundas anculugas, a Cata Mitlango Tissamir, Chimbra Escola, Natava Enteca, Lenhambani, Doca Duxano, Lou. Utava upalushiwa hi ku hetelela wazini lwei lana xitichini xa Radio Mozambique mso provincial ya Gaza nkarhi lowu a ntlawa wa ka Gaza u nga ta va u kongoma le nyembani ku ve ni u ta kuma leti landzaka ni mitlangu tisa miri
2: ka mitlangu ku tisa miri vambe dwaro tifigurana ku va ta hi byela matshamela ya mphikizano wa bola.
5: Ntlawa wa Polokwane City lowu mbelaka kona n'wana wa tiko la Mozambique Manuel Kambala namuntlha u yamukela a va Milford eka wun'we ka mitlangu leyi mi pfalaka jornada la vumune la mphikizanokulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Ntlangu lowu wu sungula ha 19:30 le Estadio Pietro Mokgaba ndyangwini wa Polokwane City a xifundzankulu xa Limpopo. Kumi nkama le ntlawa wa Manuel Kambala hi vulavula ha Polokwane City u kumeka vumbangu bya vukhume ni munhu wa tiponto eka Smilford kumeka vumbangu bya vuntlhanu ni ntlhanu wa tiponto na ponto yin'we. Ni ku na namuntlha ha 19:30 ntlawa wa Kaizer Chiefs u bela ndyangwini wa Richards Bay a xifundzankulu xa KwaZulu-Natal. Ntlawa wa Kaizer Chiefs kumi nkama leyi u kumeka na wona ntlhanu wa tiponto na tiponto mbirhi eka vumbangu bya vumbirhi kasi Richards Bay a kumeka vumbangu bya vukhume na kanharhu ni tiponto mbirhi ntsena. Eka sentlawa Mamelodi Sundowns na wona wa 19:30 u ta yamukela a wa AmaZulu a Stade Loftus a dorobeni le Pretoria. Mintlawa leyi hambimbirhi mini ntlhanu wa tipona timbirhi ntlawa un'wana na un'wana. Ekasi Golden Arrows a ta va na yamukela ntlawa Stellenbosch a Stade King Swelton le Durban na ku ri a ta va 19:30. Golden Arrows a ntipontinharhu a kumeka vumbangu bya vukhume na kan'we ka Stellenbosch a kumeka vumbangu bya vuntlhanu na mune ni mune wa tiponto. Itolo ntlawa Orlando Pirates hi lowu wu beke wa siku Coni United a veha mabolo mambirhi ya ku pfumala yengulu hikwalaho ka handzu lowu ntlawa Orlando Pirates u kuma na wu le mahlweni ka mphikizanokulu wa bala hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ni khome la tiponto. Kambe yin'wana mitlangu leyi mi endliweke tolo na mi pfuleke jornada la vumune ntlawa Durban City hi lowu beke Kruger United na wona wa mabolo mambirhi ya ku pfumala yengulu. TS Galaxy a twinxa ntlangu wa Marumo Gallants hi mabolo manharhu ya ku langula ha mambirhi ekasi ntlangu xikarhi ka Welele na Shiba United u kamila ntlawa mimbirhi mi ringana a bola lin'we. Hi ku hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique mi yingela ke Eduardo Figurão
2: karimamisana ke Eduardo Figurão muyingiseri laha hi goxwa mahungu ya nyamuntlha hi vulika tinhlokomhaka swa ku mukhalabyi wa ntlhanu wa makuma malembe ni makuma manharhu a sukele misava hi ku kandziwa hi movha.

0: benika nchancha xitandelo xa banyeni xi lulamisela ku tirhisa kasi ku tlharisa ta ku vhikela a matshamela ndhawini liyana ya vuhlayisi bya swiharhi marhembe lama khavitela ka Martin Mpfumulo na mari Martin bya ku lulamiseke nongonoko lowu va wu kombisana wa ku xuvela vukiseri byinene ka n'wana mitirhi ya radio Mozambique a wupeleni.
1: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza, nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mozambiki.
2: Votação é o Nangalaka ya Kankari once manzima.
3: Banasterisco 744 Cardinal, Cafon Lawena. Langalana vangetengoma ikulanza ukuker votare utsala kodigo lalfimo ulnavelaka se utsala male yugamu ukufirmara
2: logo phazamini deketa laya vangete order delegation se ulanga delegation lintsha lana lisimu la wena lilumbaka kona
3: yingisela mihandzu emigivela hinkwayo hi tirimi hinkwato.
4: Zanavores na 16 minutos, mitiria rantim sabiki emissor provincial ya gaz, kumanga ko na ikupangala takuskala antletu kwa tropa la kanchencha i Byrons, ikarka mkset na ikukutasa lichwa kuwa uva ulanza pintula wena. Na kuna kempela uva uyandla mitiria likaya, ikama jambula awa na sewu slambisiliba tangwani. Na sio wa mbishili atimpatla le tiketi kufumela kwe kusa mshiramisha ya rikona. Na bile swike nkarwa ni nklikani utiko mseka kuyisa. Le swishkoba kuwa ingena ka malanga. Sunarisi mangu fusineno kumengiseti ukumaika kempela na ufikela ngamu ya wena ka shirami. Ndambi kuwa ukatulisela kuwa usheka lesho kuwa vata kuwa baguma kulelela. Vata tumelela na kusake vangwani mundzu kufana kuwa vapuka nimi shungu kuwa vata vava konguma shikulen kuwa vata kuma ati Jones kambi mundzu ku va Jones la mangata vava komisa shifunza nkulu Gaza kale telna kuni klubzan wata mitlangu wa kutisa miri le shifunza nkulu inyambane klubzan donga tava usunguna wa mkanu lei vata vake va kongoma ku yakona inyambane.
2: Votação é o Nangalaka ya Kankari once manzima.
3: Banasterisco 744 Cardinal, Cafon Lawena. Langalana vangetengoma ikulanza ukuker votare utsala kodigo lalfimo ulnavelaka se utsala male yugamu ukufirmara
2: logo phazamini deketa laya vangete order delegation se ulanga delegation lintsha lana lisimu la wena lilumbaka kona
3: yingisela mihandzu emigivela hinkwayo hi tirimi hinkwato.
5: Matio Bassa, Ivo Tomili Nene. Tivonele, Nzaukati Ndambi. Puza ntsena matila mabilisi weke, kumbishana lawa malamseli weke ikloro, nisu ngwani lesu lamselaka amati.
6: Chela mati kashi gwaleshi baseke, nakona utlela umambonya. Tivikele kama vajia kuvielela ni kolera.
7: Washitsunzushu mayelano ni janza la malanga 2026-2027 ikola kakuva kungatsuka kuvoneka El Nino exifundza nkulu Gaza kaleti yelana kani kulumukela ka janza kunyimeliwa leswaku xifundza nkulu Gaza kuvoneka kukala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 makale ingotsuka ka ivanga janza ni kuhomisa kuhomisa ka kuyantswa kashifunza swa xikwalakwala na masingiri kuomisa ka kutlula mpimo swifunza swa xigubu masanjena na mapai hambi swilitano xinyimu lexi xinga tlhela xikhumba swifunza leswi swikalaka swinga hlayiwanga swa kufana ni ximbutsu gijani mabalani xokwe ni kamandlakazi hikolaho kulaveka leswaku kulandziwa tindlela ta uvhikeli la kuomisa kale titiyelana ka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene akuva manga tlangani ni switsongwatsongwani. A hi tiriseni mati hi tindlela tinene akuva manga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tiriseni timbewu leti tisikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, na hambi ku va hi londzovota minkova akuva hi kuma ndzongo. Ka ta wufuwi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi akuva ku ponisiwa vutomi la swifuwo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
4: Dzana forexina 20 minutos, kuramba mkiseti kuwa huingisa matimu ya siku.
8: Matimu ya siku.
9: Vinseshka agosto, kukulungeli wali siku la shidoropa na shaki siku, ashifunda ja zavala, ashifunda nkulu inyambani. Shidoropa na shaki siku, indawe alisima shunene, kashienge shawienzi. Nakona shidoropa na shaki siku, shini matimu makulu shunene, eka unanga la timbila. Timbila tinga ni shiimu, shalisima shunene, leso hivulavule shiimu, shamatiku yungu wa misava. Tani ila va tlamselaka va vula leswaku a vitula ku kisiku lite kola ka yimbu wo kari lowu nga chiwa leswaku xisiku xa mind ni maila leso xiputukeze swivula leswaku andzava lowu u cheliwaka mashalani lowu nga ri karhi u bika a migwalu ya ku hambana hambana leyi nga bindzuliwa nakona na yi tirhisiwa ku ve i endla vuputsu i nga byala li kumekaka ka ndhawu liyana. Amigwalu leyi a yi va yi kombisiwa ka vaendzi lava va nga kumeka eka miganga liyana hikola ka ku veni va endzela ndhawu liyana. A xidoropana xa kisiku i xin'we lexi kumekaka mugwanqu wa xitarato xikulu xa tiko nga xitrada nasional numero 1 laha xi kumekaka aka xifundza xa Zavala leswo loko u sukela dzongeni na u kongoma n'walungu ka tiko leswo eka ncencahi na u kongoma a Mashishi.

Kwarta kwara timsibi kwa maputu kasa na nyambani mula sila kulunkare na mula sila kambika shitiku sha zonga lana kaya kungarkal loko shita kufundidua zara shina tanda mnuchu chaba kinyika ama unku ya zonga katiko vitetra zara shita wa kambika roma unku na kulunkare iku ramba kuwa utava uengisa ati nilo kumaka ya mkala kulusili wa roshar nyama angu na roshtinu botela na iku wengisa tilinani kulunkare titlo kumaka na Mari Martins.

0: Muito setor de Moçambique, emissor provincial de Inhambane, emissor provincial de Gazni, emissor provincial de Maputo ao Pelene. Mukaladzi, wantlanu wa makume wa malembe ni makume manharhu a tlhangane ni lifu ku biwa emovha dropeni ka Ncincayi. Kanyasolo xifundzankulu Inhambane ku yantswa nhlayo ya vatsongwana va xanisiwaka vuvabyi bya ku yelana ni ku swela ka mirhi hikwalaho ka madyela. Vuphorisa bya tiko xifundzankulu Maputo byi tirha makeni ya ku tshinya vuyivi bya tihomu. Leti i tinhlokomhaka ndzeni ka mahungu ya xitiko xa Dzongeni. Mariam Ibrahim a khavutela marito ni mfumo Lumari Martins a lulamisile ta ku kombisela wona hi vumbirhi kambe rito ra Mozambique ku xuvela a ku va hi longoloka kwatsi a vupeleni. Hi ta khangula mahungu lawa yo tshinya kumbe ku khehla a timbilu. Mukhalabyi wa xisati wa ntlhanu wa makume wa malembe ni makume manharhu a tlhangane ni kufa madyambu ya wa sithatu loyi edoropeni ka Ncincayi hikwalaho ka ku biwa hi movha. Roxito ni botela a ni ntlhamuxelo.
1: Mhangu ya movha yi humeleleke enhlikeni wa wasithatu loyi leyi dleke xikoxa xa ku xa rambula ya xisati edoropeni la ka Ncincayi ka mugwanyi wo rhanga. Nakona mhangu leyi hi leyi humeleleke hikwalaho ka ku va ku ve ni ku chayisana ka movha ni munhu na lava va kumekeke ndhawu leyi khomeleke mhangu leyi na va vula leswaku va xivangelo swi yelana ni ku va na i ri ku tsutsumisa eka movha nakona na va hlamusela leswaku va mamana lweyi a chika eka movha wa ku va u landza ta ntleketlo na lweyi a kumeke mhangu na zama ku va a tlulela a xitarato lana inzako agameke kuva a chaisiwa
2: nomuko ni loko a biwa laya na ala ku tsemakanya xitrata de repente tanto vinha sentido contrário ou a senhora como estava para atravessar a estrada de repente foi acidentado ficou devendo responsabilidade ou via de tua pessoa pelo condutor a famba grama norma e a estrada ou deixou lá cucu não pode a famba dizendo que a cidade chega mais a 60 km por hora.
1: Maphorisa ku vandlela xitarata ka Gaza hikwalaho ka Xavier Bernardo va tlamisela leswaku va mufambisi wa movha loyi se a khomiweke nakona na ku ta va ku landzelela leswi swi lanaku ni ku va a khatisiwa hikwalaho ka xoxo lexi a xi endleke. Xavier Bernardo a tlamisela leswaku va swa laveka ku va ku landzeliwa leswi i nga nawu wa ta mafambela xitaratwini mayelano ni ku va ku ta va ku fikeleriwa timhangu ta mimovha hikwalaho ka vafambi hi minenge tlhelo vafambisi va mimovha.
3: A real mova a le kutsumi bona xi ndavhi xivangelo xikulu xa ngo na yena mutlulile wa xitarata nge anga chuki tanga swa ku ngwe ku ta mova ta anga swi kotanga ku yimisa mova ku kula nkwa ta tiyo leswa ku va chele va mova fane va landzelela a munawu ya xitarata kumbe vona va tlulele na vanhu tshama kulani hina ku ve ni hi chukisa ka nharhu ku ve ni hi nga se tlulela xitarata hi landzelela munawu.
1: Marito malabako Xavier Bernardo lumbako maphorisa ya ku fanela xitarato ka Gaza loko a vulavula hikwalaho ka mhangu ya movha yo vonekeke enhlikani wa sithatu loyi yelanaku ni ku chayisiwa ka mawana mun'we hikwalaho ka ku va na zama ku va a tlulela xitarato eka mugwanyi wo rhanga dropeni la ka Ncincayi.
0: Kasi le Maputo vuphorisa bya tiko byi tirha makeni ya ku tshinya vuyivi bya tihomu swifundzeni swo hambanahambana hi yi ndlela yi landziwaka hi vutisa Veronica Sidumu.
4: Maphorisa ya tiko xifundzenkulu Maputo ma karhi ma tirha a ku va ma helisa mhaka ya ku yiviwa ka tihomu a xifundzenkulu Maputo. I ntirho wu landziwaka hikwalaho ka masiku lawa gamu ku vonekaka ku tlakuka ka timhaka ta vuyivi bya swifuyo leswi. Tanihi xikombiso fameni ka lembe leli le matutwini ku luziwe ku tlula ntlhanu wa makume wa tihomu hikwalaho ka vuyivi kasi le magudi musumuluko lowu nakona ku yiviwe nhlayo ya ku kala yi nga vuliwanga lana ku khomiweke vanhu vanharhu hi maphorisa tanihi ku vula ka munyiki wa mahungu ya maphorisa a xifundzankulu Maputo. Carmini ya Leiti a hlamuxele leswaku ka nkarhi wa sweswi mintamu ya maphorisa yi karhi yi tshimamisa vuvoneleli ngopfungopfu a xifundzeni xa matutwini magudi kana mahaxa ka n'wamba a nga leswi swi xanisekaka ngopfu hikwalaho ka matshamela lawa nakona ku karhi ku hambiwa tinhlengeletano ni vafuwi enkongometweni ya ku va va ve ni ku vonelela ku va swifuwi swa vona swi nga yiviwi.
5: A polícia tem realizado trabalhos árduos tanto que tem efetuado reuniões com os criadores para que os criadores possam prestar maior atenção aos seus pastores, possam prestar maior atenção aos seus gados, não deixar os gados em mãos alheias.
4: E colega Matsamela Lawa, vafui, vavindlavindleka, kubatani kubula kavona, magalei, itlelelisanza kumintiri ya vona. Vona, vavula leswaku magalei, yendlwa hi vana va tiko la Afrika-Dzonga lava hi ntirhisano ni vana va Musambiki va yivaka swifuwo swa vona lana va kombelaka nseketelo wa mfumo a ku va ku helisiwa mhaka leyi.
6: Leswi swi endliwe hi ku a vana va hina lomu ka tiko leyi a ku na mintirho ja a n'wana a tshamile manje a yi lava mali manje swa kota a yi kumisa ku yini a nga swi tivi ja hi leswi swi hambaka u yivi leswi a ni nge hi kunti ka nyingi na vayivi purukambo va timbuti va teka.
7: Vito Fernando Junior Mabuyango. Ibilwa na swo tso tso kumbe muti ngahala hi va kumile lava nga yiva tona va mathiswa hi tsandza yini aku hi ti kupela ra yini a ti humuleti va yivelaka ya tsandza loko va khoma pokava va ku muje vhilwi ma tsandza ka yini aku mukhoma ti tshama na vona mari nawo bona na vona hala soko na fasa kuma taka munhu hala treatment u ta na hala mazilwa na swona yini ni mfumo hi lava ku hi pfuna mari ndlela ku kupela ra yini a ti humuleteni tiwa ku tingana kwa.
4: Vafui vangali vangani va xifundza xa Matutwini na va komba ku xikuvala hikwalaho ka vuyivi bya tihomu swi vonekaka a xifundzeni lexiyana.
0: Le Kanyasoro, xifundzankulu iNyambane, amere ku mukumba a li ku yehlile a nhlayo ya vatsongwana va xanisiwaka hi vuvabyi bya ku swela ka miri hikwalaho ka madyela yi ta va yihi ndlela leyi landziweke ku va tinhlayo leti ti yehla xana.
8: Aka distritu ya Kanyasolo lomu a provincia ya iNyambane ta hunguka tihlayo ta vanana va nga ni swikarato swa magela manene hi xiputukezi desnutrição crônica hikwalaho ka ku ngana ku karhi ku yisiwa mahlweni swigondzo swa magela manene lomu migangeni. Loko tshikisiwa malembe ya 2024, 2025, 2026 tihlayo ti komba ku rilela. Lembe leyi Kanyasolo ku ve ku humelela a kumanharhu ntlhanu ni tinharhu timhaka ta ku fambelana ni vanana va nga ni swikarato swa magela manene i vanana va nga ni tanga hansi ka ntlhanu wa malembe ku hi ku hi lembe ka 2025 kala loko tihlayo to wa komba a ntlhanu wa makumi. Ku tala ka tihlayo leti ti wonaka ka miganga ya le phakati ka distritu. Unigênito Sitoli, wa kulumba mitiro ya taudahi a Kanyasolo, ili a tihlayo leti ti karhi ti hunguka hikwalaho ka ku ngana va karhi va famba lomu migangeni va huwelela a lisima ya magela manene hambi ni ku vuna a vanana.
9: Em todas as unidades sanitárias, não, antes de iniciarmos as atividades, nas consultas sadias, não, realizamos palestras na educação nutricional.
8: Conte, no hospital, no Kuhingase, Sangula Kutira, e se corrimarra a Gonzelelo, Xungatando de Cima, e a Magela Manene, na Kona, e Gonzissa Mamamane Lejaco, Balanzissa a Kama, o Vexilueco, a Mamane, a Anguissa, Calacuiate, que ela cama o Acube, a Nica, a Juani.
9: Então, optem farinha de milho e adicione um ovo, se tiver, estava falando de cenoura, amendoim, não, para enriquecer aquela parte. E não só nas comunidades, não, fazemos as demonstrações culinárias.
8: A Kanyasolo recona ribuleleco na cona, nivatuali, lava, voluleco lijaco, vacarva onelela, avanana vadri, casse acuve, vacula quasi, inacolore.
0: Mintiro ya vubalisi bya vanhu xifundzankulu iNyambane swo tala vana tiko ku tiva lisima ni ku kulisa ta balisa loko va ri ku bebula. Armindo Masingi wa tlhamuxela.
10: Mintirho ya maregistri notariado lomu a provincia ya iNyambane hi leyi kumekaka lomu ka phulu ga ku nyikela gonzelelo ka vabeleki a ku va tiva a ku tsalelisa a vana vabyi lava hi ku phulukiwa. A ku kuciwa loku kutani ku nyikeriwa ka gonzelelo leyi ku humelela hikwalaho ka ku nghana ku simamisa ku oneka nhlayo yinyingi ya vanana hambi vanhu va hombe va kala ku va nga si tsaleliwa mabukwini ya mfumo. A ku tsaleliwa mabukwini ya mfumo swi ta va swi pfuna ka mfumo ku tiva ku vanhu vangani vanga kona atikweni kata kumbiri zvilo muni lezi lavunga zvishaiwa hefumu kufana ni zoga mimiri hambeni zvimwe lazvileko zvileka kunga zvitirisiwa hemunwe nemunwane na bulele kukamutirira Radio Mosambiki Constancia Veronica ati apululegi gata chitsalela gikaregi mahiwa kama district wonke na kunga si mahiwa chitsalela kurangiwa hiku mahiwa agonselelo loko aulili kamutirira Radio Mosambiki
11: lejo como hamaha sempre ama palestra loko hiruma hifamba lumka ma localidade sempre ama palestra yola ku pra ku tsalela nwanana thank you muta mo vambiri loko mo hi kona loko munga hi kona loyi ataku hi loyi atota tsalisa nwanana mina ndzi ta support ndzi siya gezi leki ga ku thank you ku tsaleliwa vanana o vonke vanhu lava nga se tsaleliwa thank you vafamba registro va ya titsalelisa hikusa amuni i direito yakwe ya ku tsaleliwa akuma vito ativiwa hi mufumo ku yena akona lomisaveni
10: ku lawula ka Constancia Veronica wala ka mitirho ya marixixi notaria diloma provinsi ya Nyembane na kare akombela u xinji ka vabeleki aku va tsalelisa a vana na vabye atanga ya vhumela leswo swi ta vhuna ka mfumo hambeni vandoni kutiva ku vanhu vangari va nga kona tikweni hi swihi leswi vanhunga swi xaviwa kasi ka kutiwa ni vanhu lava va hanyaku ka muganga lowo
0: Shitandelo sha banyini ishi tulamisela ku tlharisa ta vuvikeli bya matshamera ngopfungopfu ku vikela ku tsemiwa ka misinyambi ni ku dlawa ka swihari swa kukala Alfred Muyanga ani ntisi ya kona
12: Mwingisati ya milosa shitandelo sha banyini leswi nga kare xiteka a magoza ndzeni ka ku va ku ta ve ku yandzisiwa ta ku va ku honelela titshomba ta makhwati ni misava eka muganga lowuya u kumekaku n'walungu ka xifundzankulukasa hi nkongometo swo siku karhi ku lulamisiwa leswaku va ku ta ve ku yengeseliwa a tindhawu ta ku va ku tshama kona a mavonelele va titshomba ta makhwati nambe ku va tindhawu leti ti na byalisiwa ni ku va ti tlhela ti yandzisiwa ka miganga leti kala kati nga ri kona mahungu lama byeliwa Radio Mosambiki i murhangeli wa xitandelo swa le banyini loyi a swingetaka leswaku ku yengetela nhlayo ya vavonelele va titshomba ta makhwati hambi ku va va nyika a vutlhari leyi i ndlela yinene ya ku va ku fikeliwa leswaku ku haya mahlweni ku va ku voneka vutloti ndzeni ka xitandelo swa le banyini ni ku va ku lwisana a ndhawu ya ku tshama ka swihari ni vanhu Cornelio Miguel loko a li karhi ya vulavula ka kokola Radio Mosambiki a swingeta leswaku nakona va ta ve va tirhisa a switirho swa xinguva ku va va ni ku vonelela ka titshomba ta makhwati Cornelio Miguel a swingata leswaku mintirho hinkwayo leyi i karhi kongomisa leswaku ka xitandelo swa le banyini ku ve ku voneleriwa a swihari swin'wana ka swona hi leswi swa hake swi kongomisiwaka ndhawu liya na a li karhi ya swingata nakona leswaku i ndlela leyi i karhi i fikela leswaku a vanhu ni swihari va ve va bangelana a ndhawu ya ku tshama
13: O conflito com a fauna bravia é evidente, a caça furtiva continua a ser, de alguma forma, também uma ameaça. Corte de árvores para o fabrico de carvão vegetal. A nossa grande luta é continuarmos a profissionalizar os fiscais que nós temos.
12: Marito Yamrangili, o estandero Sele Banyini, Cornelio Miguel, localicaria a vula-vula é uma congola ou manga conan, zenica cubacutayan de siwata o unilili, zenica estandero Sele Banyini, isso a cubacuvikilua avaslote, andrecatinfanelo, nukuba na conaco. Vekeliwa leswaku vanhu ni swihari va bangelana a ndhawu ya ku tshama
0: hi nghena ka ta mahungu ya tiko mufundhisi Marcus Makamu a vula a ku va xiyenge xa vumbirhi xa mabulu ya mpatsano wa vana tiko u famba hi ndlela yinene a ta va wa hi matshamelo ya mabulu lawa ku hlamula Domingos Makalani
14: Mufundisi Marcus Makamu wa kereke ya Presbyteriana di Mosambiki a hamba nkatsakanyo unene wa mafambela a xiyenge xa vubidzi xa mabulu ya vumbano a nga dialogo national inclusivo a xiyenge xa vubidzi xa mabulu ya vumbano a nga dialogo national inclusivo hi lexi a fa xikongoma a ku va a ntlawa lowu zhangelaka mabulu lawa xifundzha nkulu Maputo nambi ni ka mimbangu mimbeni ya tiko wu kombisa a mukhwepa lowu ku one ku kumeka ka mavonelo ya vana va tiko lawa ma kombisiweke ka xiyenge xa ku sungula Marcos Makamu ali angela li jangiluiki akuva ku kumbisiwa a mukwepalo hile yi yi bikiki ama tshamela kuva vana vatiku ali lava vaka mahlweni kuva vabeka ama vonela yavo ni kuva ku basisiwa ngopfu a mukwepalo kankongometa kuva ku bekisiwa manyala manene ya vana vatiku ntshaku ka timfilumfile tivunikiki nhlahlawula mani wa 2024
15: Vulavurisana lowu nga kona etikweni ni nga ku kula henhla ka timhaka ta tiko na ku nghena xitshungu hinkwaxo xa tintanga hinkwato vanhu hinkwavo kambe ndlela leyi nga kumiwa ya risima swinene wa yi hlanganisa mapimo ya vanhu va tiko havi nkarhi wa ku saseka lowu hi susumeteleke leswaku hi kota ku va hi hlolahlola ta mahanyelo ya hina mahanyelo ya tiko ni ku va hi kuma ku vonisiwa henhla ka leswi lavekaka ku va tiko ri famba hi ndlela yinene a ku rhuleni a ku tengeni vanhu va kotile ku pfula swifuwo swa vona va nyika mianakanyo ya vona va kombisa leswi va swi vonaka nakona va nyika tindlela ta mahumela a mabulo lawa ma endle leswaku hi va ni ku langutela lokuntshwa eka xiyimo lexintshwa xa tiko ra hina swin'wana ka mahanyelo mantshwa lawa hinkwerhu hi ma xuvaka hi ma lavaka nakona mabulo lawa ma endle leswaku mitlhangano hinkwayo ya vamabindzu ya varimi ya vatirhi ya vadyondzi va kumana ku hlanganisa mapimo ya vona ku komba leswaku hi ya kwihi hi lava ku ya fika kwihi hi fambisa ku yini a vi ntirho wa nkoka swinene
14: hi mazito ya mufundhisi Marcos Makamu loko a hamba nkatsakanyo wa mafambelo ya xiyenge xa vubindzu xa mabulo ya vumbano a nga dialogo national inclusive
0: xifundzankulu Maputo swipimo xa 1510 ra vanhu va nga ta kumeka ka mitlangu ya ku tiyisa miri ya swikolwa va vula ku va va salisile nyamuntlha Rigoberto Xisano a ni ntlhamuxelo
16: seremoni leri rhangeriwe hi director du gabinet wa governador wa xifundzankulu Maputo kati ya kome yena a nga rhangela a ntirho lowu ka nkarhi lowu ni vapapayi va nga nyikela vatsongwana va vona va dumba a mfumo va dumba leswi swa yincaka vatsongwana va vona ka ma-modalidad ya ku hambanahambana ni ta bula na tatana mumwe a kumeka kola ka seremoni leri papayi vito mani ku sungula
17: Kaxitiko Antoni Mashava
16: tatana Kaxitiko a mwana wa wena a ta kongoma liendzo na ya nyambani
17: u famba ya nyambani a famba hi representara kumbe vatswele leswi a fundzisiwaka swona xikolo
16: hi mani vito ra mwana wa a bela modalidad mu
17: a bela basketball hi
16: mani vito ra
17: Franciana Franciana
16: u tsakile leswi swi endlaka ka n'wana wa
17: wena ni tsakile swa tsakisa loko hi vona vana va kula a hombe na va hlayiseka hombe va mali swa fundzisiwaka hi vateacher ni vatswele
16: mani message unga na vona n'wini message unga na vona ka nkarhi wa sweswo wa ku i delegasiwa hinkwaro leya nyambani a swi hiwa swi swona swiliweriwaka ka nkarhi wa sweswo wena u nga papayi message munhu u nga na vona ka nkarhi
17: hi kombela ku va hi representara va ri kadara hinkwaswo swihiwa leswi va ringanaka va hamba xiforce hinkwaxo swa ku va hi representara para na hina hi ta tsaka ku mprovisa timaputo
16: Kalma papai na konta bulana mama na mumwe akomeka kola a vitu mana mama
18: Julia Jean Ponja
16: mama na Julia a mwana we even vitu lae ya bela modal dadmo
18: he age Julia Ponja a bela a volleyball
16: u tsakile leswi swo na ka hanwana
18: ntsaki ngopfu swinene
16: yini message nanga na vona pumbe vatsongwana hinkwa va nga ta kongoma na ya nyambani
18: swoka xikwembu xa vazangeli va famba hi ku zula hi nyambani va bela va bani swihiwa leswi swi taka va swi va fanelele hikuva loko xikwembu xi zangela va ta swi kuma leswi va taka va tisa swone ha khensile
16: papa u nga bala vito
19: Eduardo Adamu Mamade
16: tatana Mamade una uni mwana lani a bela modalidad muni imani vito
19: ni ni mwana lani alika modalidad wa volleyball alika volleyball ni kensa vela kwa nilikone kambangulo na ni nga swinyimelanga swo ni nga tlhasa kambe ni kola
16: message munhu nga na vona para vatsongwana lo
19: a message ni nga na wona ku va navelela a ku leswi va nga trainara swone inga le ku va swi kombekisa lani ntsena kambe lomvaka kone lava ka swi kombekisa iva nga chavi ku tlhangana ni mitlawa ni n'wanyana lava ka kupitira va kota ku va ganya xihiwa va buyisa provinsa di Maputo
16: kana mamba papai nakona mamana a nga bala vitu
20: Marta Salvador Macari
16: amano wave mimani vitu abela modadalimu
20: Nilza Filimo Mashiana abela basketball
16: swoswi an'wana a kongoma a ya Nyambani i ritu munhu nga na rona kanga
20: munhu avelela a ku va a xikwembu xi rhanga mahlweni ka yena ni xikan'we ni vakolega vake a ku va xikwembu xi va tlakuxa leswi va nga tirhi na hinkwaswo durante a hweti hinkwayo va ya kombisa a mihandzu va buya ni mihandzu yinene leyi va taka hi yona va ta tlakuxa a provincia de Maputo a xikwembu xi va rhangela
16: sweswi nga ku teka para ku pfumela swaku n'wana wa mina ni talento la yena a fana
20: i ku va hinkwaswo u byela xikwembu swa ku a mun'wana na mun'wana loko a tswariwa la misaveni a ni talento ya yena a talento leyi xikwembu munhu xi mu nyikaka hi leyi a fanelaka ku va a yi tirhisa na xikwembu xi a ri xona xi mu rhangela a swi vona leswaku a swi ni fanele ku va ni ku ni loko ni mu khomela ni ku a nga fambi no pfala talento ya ka kwake hikuva hinkwaswo swi nyiketa mahlweni ka xikwembu a ri xona xi va rhangela xi mu rhangela hikuva hi xona xi nga mu hlawula ku va ta va kona eka ntirho lowu
16: khalimambo a vuye marito ya va papayi va ni vatsongo lava kumekaka ka delegasao leri la festival du jogo xikolari xi nga ta kongoma a enyambana swa swa ku a xifundzankulu Maputo xi ta badiyenzo mupundzu wa mundzuku mpundzu wa munhu lweyi na yi kongoma a xifundza lexi xa Nyambani na ntsundzuxa va yingise leswaku a delegasao ra xifundzankulu Maputo ni ri composto hi 165 va vanhu 127 va vaatleta van'wanyana vakhuzeli varhangeli ni vakhavukanyisi ni vakoli mahungu
0: kasi vatlhavukanyisi ni vatlangi va mintlawa ya xifundzankulu Gazini nga ta kongomaka lahaya eNyambani va tshembisa ku va ke va lulamile ku ya tshwixa leyin'wana ndleleni ya ku vekisa ni ku teketa vuhlongoma bya vona. Nikola Mukhavele.
2: Na ku chota mawara matsongo kuveni xifundzankulu Gaza xikongoma leyinyambani akuveni xi ya phikizana kata mitlangu ya ku tiyisa mirhi swiyimi swa xikola ka xiyenge xa 2026 vatlhavukanyisi nambe vabele hi lava va vulaka leswaku aka mintlawa leyi va vekiweke ka yona ha yi leyi chavisaka eka lava va koliweke hi Radio Msambiki nkarhi unga ni Doka Dukisano mayelano ni kumeka ka xifundzankulu Gaza eka ta mitlangu leti va hlamusela leswaku a ku na lexi va nga vilelaka xona nakona vona a va karhetiki ku cukisisa mitlangu kumbexana mintlawa leyi va nga ta bela na yona vona va lomu va tiboheleke kona i nga leti yelanaka ni ku ve ni va landza ni ku ve ni va teka xikotela xa unhenha lexi va xi kumeke ka xiyenge lexi ndluleke Sheron Novela na Fulgence Masie i van'we lava kumekeke ka ndhokedisweni lowu lava hlamuseleke leswaku hi ntshimantshima lexi va cukisaka xona hi ku ve va kumeka enyembani va vuya ni swikotela leswi nga ta va swi kombisa vunhenha bya xifundzankulu Gaza
21: e prometo ganyar voltar manteru no suti primeiro lugar
22: na verdade para nós é uma coisa normal ver o sorteio as províncias não temos medo de tal forma que fizemos em 24, é o mesmo que nós queremos fazer este ano. O sorteio para nós não é nada, porque as equipas foram as mesmas que jogamos com, ou as províncias foram as mesmas que jogamos com elas na edição passada. Então, apesar que os atletas são novos, né? Mas não há nada de medo em termos das províncias. Sim. O que nós queremos mesmo sempre é garantir o top.
2: Lou impumaulo andoka dukisano veke kona ra Mozambique, mailano ni ku kumeka ka xifundzankulu Gaza ka ta mitlangu tisa miri ximu swikola nga ta va endleka le Nyambani. Doka dukisano lo utava u palushiwa hi ku hetelela wazini lwei lana xitichini xa Radio Msambiki mso provincial ya Gaza nkarhi lowu a ntlawa wa ka Gaza u nga ta va u kongoma le Nyambani ku ve ni u ta kuma leti landzaka ni mitlangu tisa miri
0: Armindo Masingi a le laha ya kisiku kumbe cisikwini a ntsindza wa Zavala ku ni ntirho wukulukumba wa ku lulamisela misaho u ta va u famba hi ndlela munixana
23: mitlawa hi ku tala ka yona ya swikinakina bya ntumbunuku kazavali yi karhi yi tshingisa ku tilunghisela kasi ta va yi humelela hi khikhi lomu ka mubuzu wa 30 wa mhlahu a wun'we ka mitlawa leyi kumeka ku na yi tilunghisela hi lowa laha xikola sekundaria Grasa Machel ya laha kisiku lava nge hambileswi ku onekaku a ku kiyeleka ka switirhelo swo karhi kasi ku va mphelela a ku kina vona a va kheleli ndzhaku na va tembisa leswaku ku ta vi ni mawona-wona hi mulunghiso Elsmira Gov nakuhi mugunzisi patsi na hichaimeni wakika wa zvigonzano zvakuringana makumambiri ikamusele zvaku hangi kakutulungisira loku kakuparatisa kasi vatave vahumelela kwatsi himulungisu vona vakona kambe na vagunzisa azvigonzane akuvaka timbila akusonga chikumba kasi kumati ngoma hambi nikukina hikwalaho Elsmira Gov ikare akucha kutani kuramba achitsungu aku chihumelela hikiki akumbeleni loka viki la ake siku kasikutaona amaona wona heta mhlahu watimbila
1: kwa famba tiro kambi hita zvivona kwa senior kasi idea 27 k ati dia 29 ama tihlo matama hiku zvivona atiri wa famba hila kulaveka kwiko
23: zvama lemangana muta mugonzisa la chikoleni aku chaina kukina timbila
1: zvaina ni singwanu etlanu wa malembe na heva gonzisa aku chaya ni kukina
23: makono zvamitsakisa lezvi vamahaku loko mumahlolo
1: zvatsakisa ngovu hikusa kasi avana na vazvikota ku vativa ku kasi atumbunuku wa hina kasi wihi wa koho se vakula laha ka tumbunuku na vazvona zvaku kasi kuna ni lisima
23: chilaini munhu chingasalako ndza tiva ku zvikona zvikarato kani leswi a swikarato leswi a swi mi khuvekisi a swi mi rerekisi kasi va humelela hi khikhi vanyingi va ta vona mihlakano leyi hi dia 27
1: hambiloko hi kona swikarato hina hina ni khikhi mesmo ya ku hi simama na hi tirha a tirhi lowu kasi a tirhi lowu hi wona wu hi kombisa swaku kasi hina bembe hi va macoo hi vacopi hi vacopi lava u talenta u tengo hi kombisa a tumbunuku wa hina
23: ku vulavula ka Elsmira Gov na ku hi mugunzisi patsi na ku hi chaimeni ya zvigonzani leswa makumambiri zva laha xikola sekundari ya Grasa Machel ya laha kisiku va tilungiselaku kasi ku va tave va komba a nhlakano wa timbila lowu va gonzelaku kasi ku gin'wini gin'wani laha chikoleni
0: akuva hi pfala mahungu ka xitiko xa dzongeni rhamba Eduardo Figurão ku va ta hi tivisa ta mafambela ya nkhumbisanonkulu wa bola tikweni leriyana
3: i ntlawa wa Polokwane City lowu mbelaka kona n'wana wa tiko la Mozambique Manuel Kambala namuntlha u yamukela ava Milford eka wun'we ka mintlangu leyi mi pfalaka jornada la vumune la mphikisanonkulu wa bola i ximi xa tiko la Afrika-Dzonga i ntlangu lowu wu sungula ha 19:30 le a xitado Peter Mokhaba mndyangwini wa Polokwane City a xifundzankulu xa Limpopo kumbe nkama le i ntlawa wa Manuel Kambala hi vulavula ha Polokwane City u kumeka vumbangu bya vukhume ni munhu wa tiponto eka Milford ka mbangu bya ntlhanu ni ntlhanu wa tiponto na ponto yin'we ni ku na namuntlha a 19:30 ntlawa wa Kaizer Chiefs u bela ndyangwini wa Richards Bay a xifundzankulu xa KwaZulu-Natal ntlawa wa Kaizer Chiefs kumbe nkama leyi u kumeka na wone ntlhanu wa tiponto na tiponto mbirhi eka vumbangu bya vumbirhi kasi Richards Bay a kumeka vumbangu bya vukhume na kanharhu ni tiponto mbirhi ntsena eka sintla wa Mamelodi Sundowns na wona wa hadza 9:30 u ta yamukela awa amazulu a xitado Loftus a dorobeni le Pretoria mintlha leyi hambimbirhi mini ntlhanu wa tipona timbirhi ntlawa un'wana na un'wana eka si Golden Arrows a ta va na yamukela ntlawa Stellenbosch a xitado King Zwelithini le Durban na kona a ta va hadza 9:30 Golden Arrows a ntipon tinharhu a kumeka vumbangu bya vukhume na kan'we kasi Stellenbosch a kumeka vumbangu bya vuntlhanu na mune ni mune wa tiponto i tolo ntlawa Orlando Pirates hi lowu beke wa siku Coney United ave ha mabola mambirhi ya ku pfumala yengulu hikwalaho ka handzu lowu ntlawa Orlando Pirates u kuma na wu le mahlweni ka mphikisanonkulu wa bola hi ximi xa tiko la Afrika-Dzonga ni khome la tiponto kambe yin'wana mintlangu leyi mi endliweke tolo na mipfulake jornada la vumune ntlawa Durban City hi lowu beke Kruger United na wona wa mabola mambirhi ya ku pfumala yengulu TS Galaxy a twin xa ntlawa Marumo Gallants mabola manharhu ya ku langula ha mambirhi eka si ntlangu xikarhi ka Siwele na Shiba United ukamila mtawa mbire meringana abola lingwe. Eko inkwash na kongoma Radio Mozambique mingela kem Eduardo Figurão.
0: Ave mkuvalu mngisere shukoteke kulamisela vya kukombisa ama hunguze na kachitiku ja dzongeni. Kwa makatite mkalajwa ntano wama kuma malambeni makuma naro asukele misawe ya kubiwa ya mvadrupeni kanchanchai. Kanya solo shifunza nkuli nyambani kujanzwa ntlaya vatongwane vashaniswa ka uvadri vya kushela gamiri kwa laka manjela. Porto já teve os fundos anculo maputo, gritira maqueni e a cutinha vive já tom. Maria Brahima, Cavitele Martins, Maulo Mário Martins, já lá me será o começar ao longo no ocorrido, cuja é o que enguete, a jajama, pum, garingane.

mu ngi si torop di Mozambique, mu soo provincial di Nyambane, mu soo provincial di Gaza, mu soo provincial di Maputo, mu tere noo yoo ka ama rungula ka vusiku lebyi ke bya wa zitatu makume mambirhi ntlhanu na n'we ka mavona 2026 ma katula mbulavuli Mari Martins. Mukhalabyi wa ntlhanu wa makume wa malembe ni manharhu ya ntanga sukela misava madyambu ya nyamuntlha doropeni ka Ncenca hikola ka mhangu ya movha. Khombo ri humelele loko mamani lweyi a ta ve a xikile moveni wa ntleketlo kutani a zama u tlwela xitrado kolaho a biwa hi movha lowu u nga va u mu tekela a vutomi. Xirho xa vuphorisa bya vonelo bya switarado byi kumekeke laha yana xi vuri leswaku a rivilo ra movha lowu a wu ta endzhaku hi leri endleke ku vake mhangu leyi yi nga swi koti ku va yi fikeliwa. Vuphorisa bya tiko xifundzankulu Maputo byi tirha mhakeni ya ku tshinya vuyivi bya tihomu swifundzeni swo hambanahambana xifundzankulu lexiyani. Kungu leri ri humela hikuva masikwana lawa ku vonekaka ku tlakuka ka ku yiviwa ka swifuyo leswi swifundzeni swa ka Maguje, Mathuthwini, Mahaxa, hambi na N'wamba, tindhawu ti hlaseriwaka hi ntamu ku tlula leswin'wana swifundza. Mukhambi wa ndzava mutinikulu wa vuphorisa xifundzankulu Maputo Carminia Late a tivisile leswaku vuphorisa byi cinca matirhela nkongometweni wa ku tlakuxa vuvonereli kasi ku va swifuyo leswi swi ta nyima a ku yiviwa. Ka Nyasolo xifundzankulu Nyambane ku yantswa nhlayo ya vatsongwana va xanisiwaka hi mavabyi ya ku yelana ni ku swela ka mirhi hikwalaho ka majela. Ntando lowu humelela hikuva ku tlakuxiwile ntirho wa ku dyondzisa vamamani ni ntalo wa xitshungu ta majela manene ndhawini liyana ya xifundzankulu Nyambane. Mun'we ka vakorhokeli ra tlhelo ra ta majela manene ndzeni ka mintirho ya ta vudawu laya ka Nyasolo Eugene Tusithole a vula leswaku ku nghena ka vona hi muti ni muti migangeni ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Nyambane ku yantswisa ni ku nabyarisa a ku yamukeriwa ka mavonelo lawa hi vamamani mbe ni xitsungu. Mfumo xidoropani xa ka Masingiri xifundzankulu Gaza u yamukerile switirho swintshwa swa ntleketlo ku ta kota ku nabyarisa ximfumela ka vana tiko lavayana i movha yinharhu, wun'we wu nga ta va ka vubasisi bya doropa, wun'wana wu nga ta pangalata vana tiko loko va humelele hi ku lahlekeriwa hi xaka, kasi lowun'wana ta va ku tirhela a vuphorisa bya doropa. Murhangeli wa mfumo wa xidoropani xa ka Masingira Xihongoveni wa kombela ka xitshungu va xihlengela ku hlayiseni ka movha lowu. Gemeta marungula ya xitiko xa Dzongeni ku va vula leswaku mintlawa ya mitlangu ya xintu ya laha ya kisiku ntsindza wa xifundza xa Zavala xifundzankulu Inyambani yi tshembisa ku kombisa manyawu ka msaho. Ndzumba wu kulukumba wa timbila hi xiyimo xa tiko, mun'we ka varhangeli va vatlhavukanyisi va timbila hi xikola sekundari ya Grasa Maxele kwalaya xidoropani xa Kisiku a vuri leswaku va tlharisa vadyondzi leswaku va kombisa mintirho yinene ka nkhuvo lowu u tshunelaka. Elsimira Gove a rhamba xitshungu hikwalaho ku va xi kumeka ka misawu, kasi ku ta vona hi kusuhi a ntando wa ku tsakisa ka timbila ta vacopi. Mungiseri lawa a ve marungula ndzeni ka xitiko xa Dzongeni. Ngela man'wana minkarhi tshunelaka rapelile.

0: sikhomba kuvake yini mongisethu ranga mfukeni ya lo say bula namani kusikala kwini
1: bana zari ya mnyo cha kusuka lang ko benda dro
0: ko yini kuvena wa dropa la kan chenja
1: sa pam
0: aha ma jambla wa mu ma bona ntlala le ndani ule ntiro yene ule ka ya ule kwini
1: ngisini wo ntiro yene ka
0: wa algun gana sona kambe ntiro vone njani isana ako vien ku Afrika kaya ku inkwaso landleni akulula mina
1: la mina kuma tengamo kwa
0: aha itsaka ke twala aso
1: isha weta wena ko la mina ba
0: tshilo ikin sin go pfusina ka me nga rungula ba mbiri ntsena
1: ah nga rungula mpano me dingo me ya wacha mpano le me ya wacha
0: aha
1: ima mano ni
0: bye bye rungulwana no aso Vitrish na 8 minutos. Kunga mixer 8700513333. Koma kwa ini mungset mungana lose blana man kusikala kwini?
2: Awpele na awpele no kuluma na Ernesto. Utwakala pride to foundation kuluma na wena.
0: Oh, se kuma gari kwatsa se idla atinjanje.
2: A dile go o tsembi jana mamela ya ndi ja o tswa go wala lwane go ta amati na mane bo wa lo go ndi jana mo ka masigondo ya o tadi tswa lwane
0: a magandlati
2: ga ngene la ga ka e ga ba lungu no tsama le ni wa ka
0: go
2: tsena le ndo tele
0: a le so mlendi rweni ke
2: lendi rweni ngwana mma lendi rweni
0: ante ro famba njani tsena
2: ah ho lo famba na o go batopana ntja o go lo go lishela
0: aha
2: tsendinga go kubitana wa go i tofing zona di makako
0: wena
2: go ke tinyingi dia hope ya tinyingi go
0: mfana msitu sana ntikomfa kosela
2: ai a na o lo mo ami kompa ifumeli am kompa
0: ani
2: mega lo ma chombelo
0: ani vula lo kumlongile ke
2: na go kuma vhenyu vha go vha muti vha tirhandza lo kuma ta he jone Pusha mkompa wa tati nye tati ika. Ya.
0: Natona ti mfuna kufamu vonelela loku. Mela munu wao kukangar kwa siti punisela.
2: Haa kiti ya utiranza kujiva. Uwe kaa kwa wati. Kwa kima nena tolu wala tupane. Tiva utusai wangopu za aranzi. Numpudu uwe kaa kwa wati. Kwa kima nena hauta rila. Ita cheka. Iwe kaa nunga makaa. Pala kena yone.
0: Haa. Titiva niswa shilungu.
2: Yai
0: ti wangoba
2: Bangali kanjenja ya baronzi. Na warungule la mkwao.
0: Sela watu kurisa kuwa kuwana wangeti ri kusanti ruwa usiku wa karatu wa jula ina.
2: Tuwa kashe duwe. Sawa mpambela kashe. Dugu usia sita mkumata utira usiku. Miyaku wakuna ntiru ketu wakalu mtavili. Dugu kongo maka utira.
0: Kunene?
2: Ya, nambu awundira usiku le.
0: Ilok tire, nai tire ne, bye bye.
2: Ay tire ne, kan mama tire ne, ang kapani ang kuwari ko tira mo kumit tira ka ang kaman. Ciao.
0: Ciao. 23 na 11 minutos de Bulan Mungset, wa radio Mosambique, Dungan Gatiko. 8700513333, hello Mungset, Bulan Mano, kuskala kuini.
3: Ilo sile,
0: Bulan Mano.
3: Eu bula na Brown Civil lá Benfica lá.
0: Aham, como putz lá. O
3: Balão Cabelo.
0: E Rostino Botela.
3: Ah, OK, Botela.
0: Aham.

0: hi vina tiva kona
1: ye mirungula makweru yena mbalani mba yi tlhilile ntamalo ni va koteka mahuntsasi nkati wa mina kwala ya axibuti doropeni marizawu ra kole aundadiset leyi minini na wena marimi hinkwavo na valina kole tipres na wena kwalani tirha kwasi mputi
0: hi kensile kambe wena khe wule kuhumu leni ya swona
1: mina ni kola kaya nkamalo timbirile
0: u ta vona
1: lamzukukhela niya ya ku dyoniseni
0: no
1: hunyiwile leswi
0: a ni wa zithatu
1: nyamuntuka xikandziri xikwembu u nga ve u dyoha
0: kunene
1: ku laeka hinkwa ya monga vutomi le lexi hinyikaka va ngaki lava va li pfumalaka
0: i vanyingi mina
1: nito swa ku mun'wanyana buhe movha na a tsemakanya xitarati wa yi vona yoleyo
0: i ya ku biha kele
1: ya ku biha leyo se kambe loko wena wa ha khuveka bonga siku leri a nga ta ku teka a ta ku teka na wonawo nga tekeriwa hi matilo swaku hi famba njhani hinkomu mongile va lava ku nghena van'wana
0: i swona khensile bye bye nkarhi wutsongo mpela ungamungiseriwa 87003333 yalo se bulana mani kusukela kwini i bulana mani
2: juamatosi
0: u khuma kusukela kwini
2: kamavoko bowani
0: ko yini bowani
2: ya ku titimetanyana
0: i ta kwini ke nakona u xika lo salitsela ke u le ntirhweni kumbe le kaya
2: kero mo xanisekini
0: ita kwini ku la kuva hi zama ku va hi tirha swo
2: vuxaka va bakwa ni ya swiyalaka u hanya ben loko va hanyi ben a ku na xin'wana va ka xiyenxa i ku chava ku yiva
0: kunene
2: ntivontivo
0: nakona lexi ta ku yo tshame mavabyi ku limala lifu
2: na ku loko ku chava leswi dateka swa vanhu
0: u ta tshuka se u ya hlangana na swoka kambe swo swa ku limala a swi laveki ku va ke u hlongoliseliwa u nga vambirhi
2: mine kahlekahle ni dzungula vaka matlolo hinkwavo lava ni twaka ni vahanyi va laka mavoko ni hinkwavo vangani va radio lava ni twaka mikama wa sweswi
0: i kensile ngopfuna
2: wena kolam
0: i kensile rungulwana na u nga tibuma hi swona
2: anmam
0: bye bye

0: 23 horas na 50, casi 24 minutos. Tava que ia porque ela não consegue. Lá, lá se blana mano com os calacuin.
1: Lá no blana alpino tranquila.
0: Oi, como é que os calacuin?
1: Como é que a bovole?
0: Bovole. Aham. Kuni matsamelo manene. Kuva nke mutava mu tlhelela nkhuvo ata u xavisi vhikiri tako.
1: Ah, ku tshamisekile hinkwaswo swi kona se swa huma masin'wini lepo xikandzana.
0: Aha.
1: Eh.
0: Kambe mayelana ni lowu nkarhi wa le ntirhweni le kaya makungu wahi kambe?
1: Ah, swi no thasa kaya.
0: U vuye le ntirhweni?
1: Eh.
0: U vuye njhani? La ndleleni loko khe u fambile ku va kongoma le kaya ku hi matshamelo waha kona ku rhulile kulini?
1: A ku rhulile ni famba hi movha wa ku famba kahle njheni ta ra thasa kahle.
0: Aha. I swona khensile ngopfu swinene u nga ku vambirhi?
1: A ku sungula no lungula ansati wa mina hi Zawura Mavaya ni nga na yo kola tlhelweni.
0: Aha.
1: Ni n'wana wa mina Domingos Novela. Na wena kwalano ni pastori wa mina Alberto Dinis Makaya Marakwena.
0: Rungulo na nonga tibuma hi swo. Bye bye.
1: Mama.

0: Estaba yo que la mungsete, a los bulanda manu kuskala kwini.
1: Bulanda ba gwambe kusuka kanyanko kulo muka hunwini.
0: Hunwini kunjani hunwini?
1: Papa kavuka nyana isho shihala ichi chavaka.
0: Kambe ke kula kuva ipinzula leso sitimisela kwa tsona.
1: Ungakulaveka yomigongo ni yomichato.
0: Ita kwini ke diwa na maketsa swingwana swingwana lecho ke swita kona swi
1: na swi na zvitimisela chimunhu
0: kunene
1: ya
0: kambe ule kaya kumulendirweni
1: a ndi la mutini ndi humula baba ina hi vorima basi va kampuni
0: loko ri ku je
1: ya koseyo
0: huma ni mbinyi wa wena hi wena luya
1: ambe zinga mbinyi leya ku goma nyana mazi o ta ku ni ta pepeka wonhlanga
0: nakona masikolo leswa kuva mungati mahela leya kule ya kosene ku sa misinya hi kona
1: a wu hembi nje
0: hi ku ku ya titsemelano hlavula khwatsi lo lana u lava ku ha kona ku ve u ti vatlela na mbinyi
1: o
0: kambe mayelano ni makungwa mtsuku hi koko ya masin'wini
1: koko ya masin'wini hi ya zama ku ku hlakulela mutsumbula
0: mhm
1: wa wona
0: ala vachava ku va va khoma mbinyi vona ke va ku rimeni va byala yini
1: ndzi va byela ku va nga swi toloveli ku va chavana ni mbinyi hikusa va nga kumana ni leswi a ri ku kati vo kwapiwa hi ku ri a va ya teka swa vambini ya chukwana hi ku ku vhumela mbinyi vutomi bya wena leswi ofereraka mbinyi u ta hanya kwati enyameni
0: nakona ka hinkwaswo swi koteka ku hi xikudu
1: hizo
0: u nga ku vambirhi
1: mpfungula hi wena ba Rostin Botel
0: i kensini
1: kuta ndzi rungulela na Albin Muyambu laha eka map laho ka ncayincayi laho i nga ni rungulela mamani loyi wa ka novele
0: i swona
1: ni bongile
0: i kensini ngopfu swinene rungulana na wa swo bye bye
1: chao
0: chao chao 23 horas na 28 minutos. Que vai ter que empela uma bula no mungset, culo um carê, na irritela tchau que vai tava e cunhica mungset. A mão guia vgamo nesto e interessando na antena nacional. Aleluvashi, zonga kati cunha muntla que kweka kona irka wazitatu. Rsiku makumambiri in clan lingue, eka maori. Lebeba kulumambiri makumambiri, kanu nilingue. Veke isunguna ni vuashi dzonga katiku ku shiliwa ikola kokuba ni asha letelna koni ntlangalatana wa bandela frelimo le a shimoyo ntlangalatana loke u gameke kambe lana ke kunyikeke ama hunku ya dzonga katiku inuka sekolo kuma ngopfu tsinane kuba ke mukset opakana tsana ni minti royal shitich kusikala kunwana kunwana no mukeke mpela okubeka kurkona ngabe ikola kai misoro provinciale nyambane gaza na maputu na www.rm.co.mz shitiku cha dzonga shigamakola
2: uzwile chitiku cha dzongeni
3: muvhulu wa munharo ni wa vuthano hi 21 hora na 10 minutos
2: vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa amabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga Chitiku cha dzongeni.
4: Gamu na gamari meche bakanyana.
0: Waratseka wa radio Musabik na 23 horas na 30 minutos karu kubai kunyika a maung ya vgam leso I antena nasional yamtla na Mohamed Jan halosa lipelela.
5: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.